mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo. Thank God it's another Friday. Ogbe yan mo Olorun ni mo ki tologun tologun mo nki teleso teleso mo nki loruko Jesu eni to ni emi mi ati emi ti e loni ojo kewa aye gbagbo pe wa ki wa laso be se ndide bo e ma ki gbe pe baba se weekend fun mi emi awon woli se weekend fun mi ogbe yan mo Olorun a si tun wa ninu popo sisin ti convention wo birin a wa ninu popo sisin ti birthday yawo mi ti nu didun atayo ni mo fi pe yin wa si bi pepe pe e ma bo ni bi pepe oni lojo kewa enikan ni ta London yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank by system ojo Sunday ni oje climax inu mi si dadun kin to pe eni ti o lead wa lori kin to pe yawo mi si waju ko to mo ba wa phone soke engineer e ma mu mic ile gbogbo yin baba baba e dobale gbogbo yin mama mama e kunle e ja dupe lowo baba mi baba re eni to ji o si imole alaye olohun ti o je won fe lomi se o e ti po ninu egbe ajiwo so mommy e kunle daddy e dobale ya omo lojo bi a si tun wa nu e oya gbon soke oya

0: na gbogbo eyan omo Olorun o se so fun pe baba mo dupe iwo ni alatileyin mi oba ti oje ki nwo oba ti oje kawon omo mi owo gbogbo eyan omo Olorun ni idaji emi Olorun fi si mi ninu o ni ki ngbadua fun yin bo ki n to gbadua so fun pe Jesu mo dupe loni ojo jimo jimo elekeji la mu bi awada biere Oluwa mo dupe fun atileyin mi mo dupe fun ife nla to fi da mi si oye wa rawo si eni baba o se titi lai lopo emi lodo re ogo ni fun o Jesu gbogbo eyin omo Olorun e wa dide nle dadi e dide mami e dide e ka ese osu keje la wa e ka ese meje si waju bo se ka ese meje yen wa so pe baba sanu fun mi kile o to su loni emi oluwaju di mimo fun mi pe eyin kan gba iyanu ko to dale oni lojo kewa e wa ki si wa lasan mi o ni iwa su pupo laaro yi emi oluwa ni ka jo gbadua ni we want to pray together bi oluwa se nbe ti emi enbe laye nibi to duo si yen wa yawo yen mo duo ninu ase ati majemo emi mimo pe ki oni si ayoko je fun o ko to dale and nigba ti o ba fi di ago meje koja iseju mewa leta ayo to nreti yo kan olojiji and gbogbo eyan omo Olorun te ji o ni eni to ba ji ni kutukutu to wa mi yo ri mi o ti jiwo Olorun wa o nji gbo toluwa a ji gbo toluwa ki jogun ofo gbogbo eyin te ngbo mi loni idunun yo subulu ayo mo gbo ni o oluwa ni owo kan o jade at least bi nti e rawon eyan mo ri awon eniyan 750 ti owo jade fun loni Friday enikan ni bo le se mo iwo gbo mo feel ayo lati inu wa awon ti mo nso yi mo ra ni bi to ba duro si idunun fe subulu ayo fun ni asiko ta wa e mo ja foro le soro ma si sare apia lori Facebook emi oluwa ni ki nwa nbe laaro yi o si nidi anointing o yin ko meji meji mo fun yin e koko bi anointing o ipade mi lori Facebook fe so to ba ti di ago mefa abo ni isin 6:30 6:730 e ri mi ti ma happy and life ni ojo Sunday gbogbo eyan omo Olorun ojo yen ni oje climax ipade awon obirin jade loni women day out lagbara Olorun gba ti o ba fi di bi owo 11 won ti pe siba siba iyen nikan ko gbogbo eyin momo ti won fun ni iwe 30 dagba lati 65 lo soke won fun yin ni iwe kan momo ka pe won o fun oni iwe to ba di ojo mi won pada fun yin ti yin ku bi e meji se meta lodun yin mo wule border ti won ba fun oni iwe won ni je owole bo ba ti di ago 9 ni ojo Saturday eja ti pe siba siba si wema lati iwo rode e wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage ni ojo Sunday ni ipade ta ti nse bo lati ojo Sunday le ni o pari enikan bi bawo combined service la se gbogbo bi ti church wa wa emi oluwa ni ka pe siba siba ni wema o ni de o Jesus ti la ba ti pe but awon atunse to nlo lowo nbe lo ja pinu pe ni wema lati duo so gbogbo eyin te ngbo mi wema lati pade and isin yen yo bere ni ago mejo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila convention ni climax ipade ni ipade weje wemu ni ipade idunun ni ipade ayo ipade igbega ni so ni gbogbo bi te ba ti ngbo mi kakakiri agbalaye be my guest on Sunday any kan se bi women convention won se no sa o awon obe ni won kan gbowo le ipade gbogbogbo ni bi ogo se nje ti Olorun so to ba ti di ojo Sunday ago mejo ta ba ti bere gba ti o ba fi gbogbo eyin te ba nbo ni ojo Saturday lati wa sun ni church aye o wa fun yin lati sun be titi di ojo Sunday immediately ta ba ti setan a wo nu nkan mi e gbe owo yen lori bayi to ba se wi pe ori bayi ni eja mo fi la Abuja mo so pelu ase gbogbo eni to gbo mi loni alaja owo ko jade fun o enikan ni ki lo de ten tenu mo wo in ti mo gbo leti mi ni oluwa lo won fun awon 750 and e mo gbo on ti baba adeboye so ti won ba da ko 750 o le je 7500 o le je 750000 o le je 7.5 people so o si iwo to ba le gba ni bi gbagbo e ba se gbe oni loni ojo Friday ojo jimo loyin owo e yo jade wa ah eje ngbadua meji si meta fun awon eyan je ajo gbadua yi
1: wa ki bebi ara eyin majemu te sogun ile mi mu egugu wi bayi eyin majemu te gbe ogun ile wa ro te mu ki nkan o le fun mi da gadume do shabahalas. Lekwa bidesh empodia badash. Jesus, who do I want? Fi agbara nu e se ami. Jesus, who do I want? Mo lo bo tan kan du e. Na si waju. Wa ke eyin egu inu eje. To lo ayan ma mi mole. Eyin egu inu eje. To lo mi mole. E gba Oluwa. Jesus, si jade lara mi e je wa won to le soro ya aya bala ma ka hala da hasha yes mo gbe yin egun inu eje to nlo ayan mo mi mole e gba Oluwa e ya e jade Lord Paradaya Dalia Badash. Jesus, Oluwa wa. Jake jado gbogbo bi te ba tin bo mi. E je ki awon 3600 o se ami se adua yi. Leyin adua yi wa jana. Wake onti won ba osun pa to run so ah mo se be le soro laaro lori oro mi tin kan fi le mo mi eje josh oya baje e soro yes Like the body of a dash. Yes. Nelia the body of a shah. Mopala shah. Oti wabon wati osu aso. Lori oro mi. Lori koba batoma ati temimima. Epaje. Yes. Onu awa. Gbogbo nti won ba orun ati osu pa so lori oro re jo finu e se ami laaro yi obaje loruko jesu obaje
0: nice gbogbo eyan omo olohun bi mo se ngbadua fun o gbogbo majemu okunkun baje wa fowo saya koni bi ota fe bi ota ko eto mi a jade ipinu olohun fun aye mi yo wa si imuse In the name of Jesus Christ. E wa won ti mo fe so gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi ka ka kiri agbala aye gbogbo eyan omo Olorun to ba ti di ojo Sunday convention wo wa si mu idanu duro lagbare ni to laye atorun e ja won ti Jesus oni se iyanu yo se e ja won ti oni majemu anu yo danwo ninu ipin irawo emi ati e e je npe awon eyan wole leyo kokan ma pe won ni sise ntele bi emi mimo se be won wo
2: Hello, Mami. Emi omo yin lati UK. Oruko mi je Aisha Damlari. So mo ngbe ni Wales. So, mo tin tele bi pe yin lati gba ti mo wa ni 200 level ni gba ti mo wa Nigeria ni this thing. Gba ti mo tele bi pe yin mo ma ngbo like mo ma ngbo adura yin laaro so mo de ma so nkan keke ti ba ti nibayi mo ma so ida mewa mi mo de ma so ore ma je mu mi gba ti mo ti wa ni Nigeria. So, o sele bayi. Ni last year but then bad draft money December and you pay any car concocota need in January we call on chef one koto di December call on chef one in January mo ko pe mo ni se mo ni di se so ngba ti mo ti primary school to mo wa se master ngba mo ti primary school mo ni di se like mo sise ni under agency kan ni o ma ma gbo akakiri o ma gbo lo si ke o ma gbo akakiri so mo sha mo ni di se sha mo de ko pe akoto di time ko no take initiative so as I mo wa tin so ma so ni ohun pa owo idamewa mi ja to to ngo ko yan ko fun mi lowo ni UK ma yo idamewa mi ko nbe ato ma je mu ye lori mo ma so lo ma je mu mi so all the time yen sha mo sha ko kini yen ma to had the January iwo to wan gbe mo lo ni class ki eh lati agency yen mo sha lo sibe so won ni pa won fe gba mi like ore la ni o so mo sha won ni ki apply mo sha apply sha ngba ti mo apply o wa ni ko ti mo position ti mo apply fun won mo apply fun but position won fun yan ni COS nbe so won ma ni ko to ma fun yan COS but mi o apply fun yan tori won ni pe qualification mi o se kini lori e so mo apply fun ji won fun mo sha fe wole tori ibe yen council ni so o de ma wa o ke yan se another council so mo sha apply fun ise yin sha but mo ma lo se je sin be so na mo sha apply fun se ni January ni o ma mo sha apply fun ise yin mo sha njo interview mi mo se interview mi na da mo ni o ma gba mi tori awon ti mo ba sise nbe yen agency on like mi go like mo ma gba do pe olohun ti bi security ba lo ba ikolo ni fe mi then angel o de tun le apafa ko wa leyin mi mo sha apply fun ise yen so mo wa se interview manager ati deputy lo se interview fun mi awon yibo so mo ma ba se interview mi se bi mo se pari interview mi bayi bi ti mo ha joko so a wo pe ki n bo respond latodo won to ba wa ba mi ma je wa ba mi pe abi se ma se ikan to ni pe mo wa qualify fun like e to position to ju yi ti mo apply fun lo baba mi bi mo se ri niyan o mo ba apply like baba fun mi ni ise yen ti mi o apply fun gogo won fun mi to ju position ti mo apply fun won fun mi o le ma fun mi o COS nbe mo ba gba o sa se gbugbu e like inu mi dun gan mo ti se to but mo fe se testimony inu mi sa dun gan sa pe mo se be mo o sa fi se gbugbu e fun mi won fun mi ni uniform mo be lodo council mi January yen ah ma mo be bayi mo so fun ara mi pe ta ti gbawo mi bayi ni council bayi ma se nkan kan ni church so mo sa gbawo mi ni March April yi pa so mo gba ewo mi ni April mo sa se nkan ni church mo ni so fun mo mi pe ko ba mi like tori mo wa ni egbe awon to ma tun nkan se ni church so mo so fun mo pe ko ba mi se fun ni church mo sa o ba mi se sa ngba to ba mi se pa to di mi yi to fe so wo mi lo ba so extra fun mi like e mo ka tin gbadura pe ki angel wa ko wa ko ba wa so angel o ti ban bayi o sa so extra like times 2 owo ton so fun mi ni last year won tun so extra fun mi to ero ba mi to mo lo ba manager ko gba ba mori lowo osu mi o sa so extra fun mi mo pe oni da woni emi mo ni to mo tin sise bayo but mo ti gba owo osu like also extra fun mi but inu mi do ngba to ti ya na ama no ibi ti mo tun ni awon tax na send me ti sin pe awon je mi lowo almost like 1 million plus e se ba mi o
3: baba mi e ka ro sa baba mi emi ni omo yin lori afefe o ko mi la sun odun ayo lati ilu Eko baba mi agba ma pi do inu mi dun asi de hot ni testimony mi yi sa dupe lowo olorun dupe lowo olorun pe ni baba mi lana ta se 77 I joined throughout online mo sponsor eyan wa igba te ni ka san 77,000 laaro mo so igba te ti wa pe 7,000 lo san mo ni baba mi e ti pe owo e pe owo mo sa duro later ni a so pe 70,000 mo wa san 70,000 baba mi this morning I am still on bed baba mi laara mo si wa lori bed nigba te yan ko pe gbe ti send akada mami o fe fowo do 1 million si mi unexpected blessing ese sa I'm grateful to God I'm grateful to you thank you for the teaching like I am nobody ese jesu ese baba mi Lord, I'm so happy. This is only how I can express my joy. I don't know, like am I dreaming? 1 million. Ah, thank you so much. Thank you so much, Jesus. Thank you, Baba. I'm grateful.

0: Baba mi e ka ro Olorun mo teyin si waju ah baba mi emi na ra nu ba o sele lanu ojo ti e fi ni baba redeem won fun ni eh matu e pin lawon pastor yin lowo bi pe omo lori afefe ni mi o e pin fawon pastor yin bi pe ki anoint and bless e lowo won bo ilu UK mo wa bo emi na wa mu matu temi na won wa fi kan be se anoint ta be se bless to wa won pastor yin yen be le mi na won fi kan lati ju screen mo wa fi pamo lati do yen emi na sa gbogbo bo se ni kan se emi na se lojo yen won wa fi matu yen pamo nigba to wa di lana 77 baba kan wa give testimony kun fi matu so mi fun eh omo ti o rorun su to tin se dangaga emi na ba wa mu matu mo ni gbogbo ana ti won fi lati bi jo meta se ni mo dede ji mo wa ri mo pe ni ile lajumo gbogbo ju mi ko pon kiki eje yi ton ro mi buruku buruku bi mo se mu emi na ba wa ni gbogbo ti logun logun titi ko lo mi ri na bo se wa di lana mo se pari kini yen teni yen ni pe bo se so matu so mi ton fi le omo lara lara re sida emi na ba ni nje mo ni emi na ni matu yi gbogbo bo se program lana yen ni ri na o ko yin si screen tori money pe boya tori screen ti mo wo mi te lewo screen ori fifo gbogbo e mo sa gba awe yen mi na gba dua mo ba mu matu yen emi na ba kibo omi te ni pe bless te ni pe ka gbe kale emi na ba gbo mi kale si di free si di television mo ba only no mi yen mo ba da si matu yen mo ba gbe leri mo ba di julo ha papa n boju mi se clear ni ne o ori fifo gbogbo ara iro yen de lo lati bi jo meta temi na o ti rorun su ti ile laju ah baba mi mo dupe o e se gan ni o ipe yi ipe mi na o e se mo dupe mo le ri o ara oni ni ara oni kan yi o e se o
1: nice ni ojo sunday gbogbo eyan mo lohun ojo yen ni oje climax ipade awon obirin jade loni women day out lagbaro lohun gba ti o ba fi de bi owo 11 won ti pe siba siba ni ojo sunday ni ipade combined service lase gbogbo bi ti church wawa emi oluwa ni ka pe siba siba ni wema and isin yen yo bere ni ago mejo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila convention ni climax ipade ni ipade weje wemu ni ipade idunnu ni ipade ayo ipade igbega ni so ni gbogbo bi te ba ti n bo mi ka kakiri agbalaye be my guest on Sunday.
2: Praise the Lord. Oruko mi ni Eriwumi. Mo soro lati ilu Eko. Mo je omo ijo ori afefe. Ori afefe ni radio ni Martin gbo baba. Emi na ni eri. Ri mi lo bayi. Ni bi 2 weeks ago. Se meji seyin ni jo Saturday. Baba mi o so fun wa pe a ma ri owo kile ko to su. Olorun se fe mi na o. Mo gba phone tutun. Omo mi se oni kolora phone tutun fun mi. Ti mi ti elero won gbe phone tutun fun mi ni jo Saturday ojo ti baba mi ni pa ma ri owo kile ko to su phone to close to 200,000 ti mi elero ni dupe lowo Olorun baba mi o ifami oruna yin o ni gbe o loruko Jesu gbogbo n te ba n dawo le bayi a ma yori si rere o ni dupe lowo Olorun emi na se eri eleyi o ma tun mu itutu ju eleyi lo wa agbara Olorun
3: baba mi emi na leri o kọni ifedayo Williams lati songo ota emi na leri sa o mo dupe lowo Olorun comfort life o in fact o se mo je ikan lara awon omo ijo ori afefe mo le ma n gbo program ni lara aro ni eri tite mi ni ti ano 77 ti a se ni ano ti oṣu July ta wa ni e lodun 2026 yi nigba ti e se pe ki awon eyan da owo 7000 lori afefe mo ko won ni account ti mo ni GT bank mo ri pe owo to wa nbe is just 1250 mo wa nbe mo de wa ti determine ninu okan mi pe mi na fe je alaba pe ninu nkan ti eso sa èmi náà wá wò pé ókè yẹ kí n fi 1000 tó wà ń bẹ̀ yẹ kí èmi náà fi sílẹ̀ bí mo ṣe transfer 1000 ìyẹn lánàá o in fact bàbá mi ó yà mí lẹ́nu o gbára tí mo transfer 1000 yẹn tí mo gbé fóònù mi sílẹ̀ kò pé 5 minutes ẹnìkan tó ti jẹ mí lówó 80,000 mo kan ri ti alert yen kan wole ni 80,000 laipe 5 minutes ni olorun ba mi fowo to oko e to be so owo mi ni ana ni 77 yen mo dupe lowo olorun in fact o ya mi lenu first time ni yen temi na ma ni pe kemi na ba won gbianju ewo olorun de se yanu fun mi mo dupe o e ba mi ki mama o e won ku ojo bi o opolopo e la ma se le alaye o mo dupe lowo olorun ba comfort life o e se go papa o e se mama o oda osa oda oma eno pe mi ma je ko kala dore oluwa ilo pe mi ma je ko ya lo ti bi a bari abiamo tata abiamo boja gboro gboro iru won lo ye kaki kaki ka tu konin reki iru fi abiamo to to ta fi ru etoro lawujo wa na ne pastor mrs odekunle temitayo olori lafe prophet odekunle epaphras tori eni egbe golden mothers of comfort life mission international loruko coordinator pastor mrs okay christiana yetude sheni awon na dai dunu awon papo mo pastor mrs odekunle temitayo fun ayeye job won to ko ni gbogbo jo kesan osukeje gbogbo odun golden Mothers of Comfort Life Mission International. Wani ododun ni sakuruwe, ododun le ruwawa, ododun ba ina la romo bilori ate. Mariwo wani kaduko ma yobago, godun ba kwe kwe rigwa mawa tutuwaye. Pastor Mrs. Odekunle Temitayo, happy birthday to you. Abiyama tatani, e wanite, e oniti, e onita shoka mole. Iwaju waju ba ina lope biti yo marisi. Golden Mothers of Comfort Life Mission International tu washela durakwe. E mi to she birthday to do yin yo she tamodu. E kui to ju, Prophet Odekunle Epaphras baba mi o. Aro wo yin la rawa. Pastor Mrs. Odekunle Temitayo, bugbegbe Golden Mothers of Comfort Life Mission International. Loruko coordinator, Pastor Mrs. Oke Christiana yetude. Lani awana da idunu wa papo mo yin o birthday to do yi to to soju emi adura wa wa de pe emi yo se opo re loke rupe
1: nice eje mo lo eyin wo le ni ida mewa te fe san laaro yi oni ore oluwa so mi di nkan FT account number church ni mu ore oluwa so mi di nkan ida mewa gbogbo eyin mo je ida mewa re mo le asiri ni account number church ni lele 1966 36, 38, 73. Again, talk 1966, 36, 38, 73. Access Bank. Comfort Life Mission International. You'll be daddy. Elekid in 20, 17, 42, 90, 47. 20, 17, 42, 90, 47. First Bank in here. Along with your bath, and Comfort Life Mission you know be that the first bank in gbogbo eyan omo olohun ki to ma lo ese bibeli ti omode ati agba wa yo ka loni oni ojo jimo oni iwe Jeremiah chapter 49 titi wo 52 eja ka men 49 50 51 52 and iyen pari sibe done and dusted amu ese bibeli mi to ba di ola Saturday eyan omo olohun ti won bi loni e mo be wa kunle oni ojo kewa eyin te mark wedding anniversary yin na e mo bo wa kunle pastor mi in se birthday ti e loni pastor Godflow Babatunde mo gbadura fun o iwaju ni ope bi ti o mo nlo bo se mark birthday re loni pastor Godflow aye otun aye igbega oni ko bere fun o pelu gbogbo awon omo olodun ti won mark birthday won loni on the 10 e ni si ase ti laye anointing ati eyonu ko po si lara yin in the name of Jesus gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin anu ti eje li o baje ti mo je yan ga si ko wonu yin happy birthday in Jesus name happy wedding anniversary in Jesus name eja lo sori Facebook ago mefa abo ni woli odekunle epafra yo appear gba ti o ba fi di 7:30 ma ti ku nbe and lori YouTube ati TikTok odekunle epafra mo beni kankan chat o gege bi mo se mo so mi o ni time gbogbo eyin te fe so testimony e lo number 08088 71 65 66 080 88 71 65 66 God bless you.
4: On FM 92.9 If I saw a power, 92.9. I want to kinu elede okun to ba gbo bo shau salaba so ko ni si pasi payo awa lagba ni bi ka so didun lede igbo ọgá mi wa nínú ìjìnlẹ̀ èdè bó fẹ́ bó ṣe léde yorùbá pọnmẹlẹ níbi ká má fẹ́ pọpọ yọ nínú èdè gbogbo la fi já síwájú wọn abájọ ìrírí lẹ́nu iṣẹ́ òun ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ló já tó gbangba lé sùn lọ́yẹ bẹ́ẹ̀ Bond FM 92.9 ìfẹsọwọpọ rédíò àmìjìjì tó já síwájú oríṣiríṣi ètò àkọkọṣe lọwọ wa ní bẹ ìfẹsọwọpọ àmẹlẹ ètò tó mọyán lórí aṣíwájú elédè ẹnu gbogbo ìjẹlẹ ọrọ.

Mama Jadila Rabu. Leka Praka Tosinketes. Enzo de Yakaradu Bilikita Zenda. Oya of Ama Jengoma Jadila Rami. Of Ama Jengoma Jadila Rami. Of Ama Jengoma Jadila Rami. Of Ama Jengoma Jadila Rami. Of Ama Jengoma Jadila Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Jadi Pula Rami. Fi aye omo mi sile Jesu Oluwawa emi o meni to mi adura nti mo fe pe yi e gbadura dada oni e ma sire ni wa koko yi be ba ti en sise lowo e je keno yin o ma soro e je keno yin o ma soro ba e le se pariwo re e ma so pe Oluwa ma je keni eleni o kere ise mi lori omo Oluwa ma je keni eleni o kere ise mi lori omo a lo si ile la kan ni itoki mi o le gbagbe lodun yen lohun ah baba yin nice iyawo won nice gbogbo won asi mi gan eyan gidi ni won sa emi ni mo se foundation le emi mo ba gbadura foundation laarin osu meta osu mefa won pari ile tazo ile ipo won pari re orun anu si fun gan nan ba ni baba ile ti pari o eyin na le wa si ile yi baba debi ile yen emi ni mo ge ile yen ile ohun wa ni itoke nigba mo ge ribin tan ti mo wole gbogbo eyan joko awon party ti lo awon loje ti nje won ba ni baba ni oke eyin egbon baba oni nkan e wa gbadura o gbadura o soro tinu re o so gbogbo nti ati la koja aburo e wa soro kaluku soro nbo wa ku omo ni nkan gangan to fe soro lo ba puse kun baba kin lo fe kun oju ayo lojo mi e ma sokun ngba ti baba sokun bi iseju be wa komo dake gbogbo awon ti an je mo le je mo gbogbo ati mu ti o le mu ti mo ha kin lo se baba oni le tin sokun baba ba ni moda mi eyin na ba we eyan soro e ran ti ma mi anti mi eyin na o tun ran ti ma mi se ko ye ki mama mi o wa mi aye ni ru oju oni ki mama mi na o ma soro bayi ah bo mi se jabo loju gbogbo yan pe ase ya to loju ayo gaga to je ya re o ti fi won sile saye lo o wa n tun baba yen pe ah iru akoko yo ye o ye ki mama mi o wa nbe de ga gbadura oluwa elomi ni wa fi se ya lojo yi e gbadura o oluwa loju ayo awon mo mi oluwa ma je kelomi o kere ise o ye ja gbadura egba oluwa ma je kelomi o kere ise mi lori omo gbogbo wahala ti mo se lo san ti mo se lo mu ti mi o sun ti mi owo ti mo wo le we gbogbo kan ni mo sare kakiri ti mo nta emi ni mo ma je kelomi o kere ise mi emi ni o je roju ayo omo mi oluwa je je re wahala ti mo se lori omo oluwa ma je da mo lasan be mari Jesu Oluwa wa oya lati oni lo e pariwo lati oni lo iri ati anu ma dari sodo awon omo temi na atemi atawon omo mi iri ati anu ma dari sodo ti wa na iri ati anu ni bikini to ba wa ma dari sodo awon omo temi na ma dari sodo temi na angeli no mo wo dari re sodo mi atawon omo mi oya duro yen da baba lati oni lo e dari re sodo temi na ati sodo awon omo mi angeli no mo wo e dari re sodo temi na ati sodo awon omo mi angeli no mo wo e dari re sodo temi na ati sodo awon omo mi angeli no mo wo e dari re sodo temi na ati sodo awon omo mi Jesu Oluwa wa e tewo ke gbari kokoro ire todo ye oya e gba laaro kokoro asiyori re oya e gba laaro mu fure fun ni oruko Oluwa mu wi loruko Oluwa anu o soro lori yin e ma ngo sa iwe Johan chapter 1 verse 1 oni latete ko se ni oro wa oro wa pelu Olorun Olorun ni oro na oni nipa si oro na o ba fi da gbogbo oni leyin un ta gba a o tun do nkan mo inu eyi ta ti da o na lo wa lati ti ko se pelu Olorun oni nunu re ni ye wa iyi na ni mole araye imole na mole ni okunkun okunkun ka ko le to ko bule ori re okunrin kan be oruko eni tin je Johan mo lo ma je mo oruko oro na loni oya ire yo de sodo yin anu yo ma tele yin pelu mari mami e jo ma e ma mese ojo Thursday ti nbo ni nti ma so na ni sa e ma mese e jo sa gbogbo wa pata botu water kan tabi pure water kan o na ni ko tun mo lowo Olorun o sise iyanu oruko Jesu o dara fun yin eyin te wa nba mi lo si Jerusalem akoko ti total o Jerusalem oh my God osu kesan na lo wo na je ajo lo tabi orin nikan lo Olorun o san lori re oruko babo ma te mo anu soro lori yin God bless you gbogbo eyin ko Olorun a fe se get together ni Sunday to pari osu yi gbogbo eyin ko Olorun patapata lori oke inu mo wo lati pade we je we mo a celebrate gbogbo awon eyan a de se idanileko awon doctor ma wa nbe won ma se test fun gbogbo awon pastor tori ofe ni test yen tori pastor mi wa to je pe ko se test ri lati bi odun mewa gbogbo a ma se test a ma je a ma mo a ma gbadua a ma lo sinu eko ijile ni o ago mesa aro titi di agogo mejila ni last Monday to gbe osu yi a reti ti yin na o lori oke inu mo wo lagbara Olorun mo lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajo lo bo ba ti de to run ri
ya jolo taye awon ori ofe to le se fa mo bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jodani oluwa ni tale lori ekeji baba ti jade ninu jodani oluwa ni tale lori omi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma bi oku oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun ya ka o bi yo lo we ni kan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe ni kan to ti se olorere o ran lo si Jerusalem o re re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message imi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o re na lowo o ro re re o sebe Jesu oluwa wa phone number hello phone number 080-66-48-14-55 080-66-48-14-55 Jesus is coming soon.

0: o ti fofa sun mi ofa won ogbodo ba mi ogbodo ba won omo mi ogbodo ba won omo mi abosola lorun eni awon be layika won ogbodo bosola mi won ogbodo bosola mi aferin gbogbo lowo eni
1: on
0: be ntosi won ogbodo rogote mi gba afikunle gbari lowo eni won kun gboro won gbodo rite mi gba
1: won
0: gbodo rite omo mi gba walaye oluwa eje jesu oruko jesu saju mi lo saju mi lo oni ma de wa fun e nisimi oni tin ba ti bo loyen isimi lo kan so pe mo ma nisimi lo se paru pe mo ma nisimi lo se mo ma nisimi lo se
1: mo ma nisimi
0: lo se e lagbara olohun ti e ma se se ti e ma se se okan re abale ilekun anu ase fun oju oluwa yo si wa lara re wa sase yori oni ni friday 13 for rere re ojo nla ojo majemu oni la o mu eje jesus communion night eyanu nipa eje odo aguntan oni won segun a ma ru iwe fin orikeji lese kokan la soke won segun nipa eje odo aguntan a fe segun gidi mercy camp ni abule oba obobi to ba tin bo so pe on lo si magboro ni magboro bus stop ni before mfm lo ma gba wole wa ti babe ni bi to ba ti so na ni wa ti ri okada tabi maruwa tabi ko ro pe to n lo si abule oba ni makogi won ati na lo si mexican ko se nti o mo be o so fun pe mexican ni abule oba ni makogi won gbe obo nbe oluwa fe lu ipade won lati munu re dun ago mesan ni o ti de ago mesan ni o ti de aje mo fe da olohun ilekun fe si maje mo fe di gbogbo eyin warriors of righteousness emi tun ti de bayi loni ma bere to kan friday saturday sunday eni kan ni baba se mi wo ni pin soro e awe ipayan aigba re na ni seyan nibi tori pe won le ma je keyan raye rayan mo lo tori na mo fi pa mi din gbogbo eyin warriors of righteousness loruko jesu ina imo yo yi yin ka
1: amen
0: gba olohun yo bo yin male ohun ti oluwa nso nipa yin yo se gbogbo ogun to se nu aye yin ko ni gberi e o si yin olo jesu oluwa wa
1: amen
0: e mo pe fun adura ba tin pari eto 070 4912 3572
2: eto ere owuro ni e sese gbo tan yen lati ile ise iranse love of christ chapel international baba wa adeni olopo ku ni won fi onje mi bo wa anu olorun ko ni fi gbogbo wa sile ki olorun ki o bu ko Jesus, Lord,

0: Etoni Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Adupa lowo Olorun Oba Aliamda to ti je ka ri jimo Olorun jimo Aladu jimo Aladu barika jimo akojo so ye pe akojo wo omo emi gugun alafia yogun le so dede ni kokon alojo ti ni o amadupa mi yin logo kon se mo so a kin sagbara wa te tun je ka ri jimo ninu jimo ojo kewa osu keje osu alase pe todun 2026 ta ri laye atala Olorun ma se lopo emi wa o gogo ojo ti ni ko je ti wa gogo adawole wa ko yori sere Olu efa albarika si se ni kokon wa o Oluwa awa nbe o alafia emi gigun fi ta wa lore lodo re gbogbo nta nfe ni rere je ko papo mero re o soro wa dayo ko to wa soju ona re ya robi gbogbo nta ba fe ni re olu olona je ko papo mero re e sere fun alele fanu wa wari kara anugba gbogbo adawole wa ko yori ti rere bibi ina re bi salaba logun akojumo teni o akola ajumo teni opo elase laye laye ati lalafia ara egbon mi
1: ami kamu kamu na ni re ka tun ma so pe barika dubaha gege bi se wa ile se fond fm 92.9 ore aralu o kari ayo oni na
0: akojumo teni o akomo teni opo elase laye laye ati lalafia ara egbon mi
1: ami kamu kamu na ni re ka tun ma so pe barika dubaha gege se wa ile se fond fm 92.9 ore aralu o kari ayo oni na ni jima elekeji kon ni ami kamu kamu na ni re ka tun ma so pe barika dubaha gege bi se wa ile se fond fm 92.9 ore aralu o kari ayo oni na ni jima elekeji kon ni le jima elekeji ni ojo kewo osu keje odun 2026 ta to le pe ni ojo 25 almo around 1448 alubarika lara lo ngbe o alubarika lara lo ngbe ma gba ta wa fo melo miran alubarika lara lo ngbe alubarika lara lo ngbe olufe kokun ile se bode fem alubarika lara lo ngbe ma gba ta wa fo melo miran alubarika lara lo ngbe kokoru ile se bode fem

0: Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wí pé láìpẹ́ láìpẹ́ gbogbo omo yen patapata ati olukọ ni o ati to joga ile eko na ni ati omo gbogbo patapata na ma pada so be won bi lai si wala gbogbo ogbiyan to tawon pa o ma so isore lai pa awon bandit won ni ton ma to do won seyin te badare ju se lo sinu wero daily trust ke ni kala aro ti
1: be ba se mo loju ma to lajo ma so koro inu ewe the nation la aro e digaja na tun gboro yin won ni gbogbo soro soro koran ti en to je pe omo gbo bo ti je pe egbe oselu adc won ta ko toro won ni joba apako rede wa nigeria egbe oselu apc pe foju si won lori ibo wadun 2027 ni won ni ro patapata gba ni etoro aforujin won ni lana ode ni oru lewa abuja won ni inspector ba ti gbelu koran ajeku sergeant ojo arelewa nje asojo la meti bu won se ipade pataki pelu awon logara ran jajagun ile wa nigeria lori idabobo na ni rede wa nigeria fo ti ilorun ati worun ariwa ati pon disej won mu ti ko emode lori an band ti awon isi opopo awon panjaye ti o jagbadun le wa nigeria a padọ gbagbe won ni lara awon to pe wa ni kada re ti le alakoso fun idabobo le wa nigeria mohammed badaru abaka lai gbagbe olufunimoran gbogbogbo kafasa lori idabobo asa malamnu ribadu oludari awon se jagjagun nile wa fo ti idabobo ejara christopher musa na wa nkale oludari awon osise fun ile ise ologo jagjagun le wa nigeria legend general olufemi ni dia no gbeyin lara to tun wa nkale ni pe oludari itoro mo ti idabo fun ogun atinuda ejo general emmanuel ana wa nkale ani kakọ ogagba patapata fun nia ambassador mohammed ana gbeyin e to tun je ogagba patapata awon eso tale bo lele wa nigeria adiola oluwa to si ajayi won ti sejo mu te ko mo de ani e ja

0: $49,000 ti won gba lo se titele ijoba apapo ma ti gbe gbọtun debe koda won ni awon soja kokan ma gba $100,000 ni osu bayo idunu ma de oro ma di gbogbo ona be si jo ton yo pe eh idunu ti de ba won ologun le wa won ni eni to moju ogun na ni pa bi ni re en to je minister fun oro abodo de Nigeria alagba Christopher Musa lo ma soro di mo yi pe igbe ga ti de ba owo osu awon ologun le wa nigba ti won foro we onlerun lori oro amohun oro kan new central tv na ni won ti soro di mo won wa so laaro di won ni tele tele won ni owo ta tere so pe ti won gba egberun lona adota $49,000 $49,000 ton gba tele won ni igbiyanju ijoba igba awon ologun lati pe ijoba gbo owo won soke won na tari lotun lo si won ni gbogbo awon amuludu agba awon ohun dunu dada na lo tun ma je mo se pe egberun lona $100,000 ti won tari ti won bo wolu won ma gba lososu won ni idunu ti gbogbo awon olopa awon ologun patapata o latari pe ijoba apapo o ranti awon sise takun takun o ni melo la fe ka ninu ise won o ni sugbon owo ton gba tele tele o kere bi ise ton se lo nipa ade ijoba apapo wa o gba eyi te nse te nkoju da sawon banditi te nfe mi awon afemi sogo te n te de mi won logodo won ni o ye ke gbin ke mu owo to wo te na ma gba lososu ijoba se tari owo yi won ti bo wo lo koda eri tin pa gugu ade ta awon ologun bayi pe a mo pe igbotun o ti de ba igbesi aye awon ati oro won lori pe won sise fun ijoba ile da Nigeria ninu we don daily trust ni mo ti be ka laaro
1: yi kokoro le so boro be na lo je po nte si waju re ti o se lanfani lanka awon karo isakatu iroyin kokoro ile se boro fm ketepere gbogbo awon na lo je pe ani lodo won na ni rogun ni orile agbaye tori won lomode ologun bo lodo ya agba lowo sa lo sogun idodo ya agba ogun a ma sinu ipa si ma sinija je je pe to fi kan je olotu sudan abdallah amdog ko je ko dimo oni lowo lowo ai bi pe joko tabili ko ogbodo wa lati je pe ogun to je ko sele ni sudan o di abe ti gora ren fi so ki alaafia ko le ba ijoba ni el obe to je olu orile de sudan

0: tin so wo lugbo ara kiki se bi yo ki owo to pe akiese olugbe fe lodun e ku orire koru ile se bode fe o nte si waju
1: Band FM 92.9
2: Ati wa ni lera pipe Al Salam Health and Solution ti gbugbu aye mo si abẹ ni Alagbo Limited ni won se dide pelu ise iwadi jile nipa tewe ategbo fun eyi keyi iwosan ninu ago ara won se toju apoju ora kokoro nu eje akọ iba jedi tabi akọ jedi ona bayo si soro eso igbeyawo itoju omode ati agbalagba fun eni to ti se ayewo arun kan tabi omiran e ma mu esi ayewo medical report bo ni Al Salam Health and Solution ti gbugbu eni mo si abẹ ni Alagbo Limited ti le se won wa ni 18 Masalaji Street Half Market Street, Somolu Lagos. Elu elo woni 08033951629 tabi 08023691910. Kesu bi ilera re to dego. Kesu Lugambi Abeni Alagbo Limited.

0: wonile ko si gege gomina ni ipinle osun igboro ti wa yi pada ba ori ti change ilu ti yi pada ba yo latari pe kin je mo pe awon to wa ni egbe osulu accord ta ro kon kuro ni egbe mi ibo si awon kokan to satleyin pe ileyin ogbo egbe osulu accord ni tele ta mo se mo kon ti lo sinu egbe osulu apc lati setleyin fe to fe du ko ti ipo gomina ni alagba munirudin oye banji ni egbe osulu apc ti bo baya lodun 2026 ta wa ni pele osun wa ni to ba ni lebe ki je ku mo lo ma foro woro pelu awon to kuro ba won ni ewo ta ba wo sakoso egbe osulu apc lati ipo are loke lohun sa won pe ipinle kokan te egbe osulu apc to tin ro to tin se joba o le ri pe mudumudu joba ti wa ti wa o nkole o npa ko nbe bakan na awon kokan to je pe gomina ni ipinle egbe mi na to bo sinu egbe osulu apc lati gbo gbogbo nkan o ndun roro fo won se gbogbo e won se ojuse won didi yi so so pe ta ba ku pada sinu egbe osulu apc ta ye nfe lowo do bayi o se se ki gomina na to ba wole awon ma je mudumudu joba ti wa ti wa si ni ipinle osun idi ni yo to fi kuro ni egbe osulu accord lo sinu egbe osulu apc lati satleyin fun alagboye baji ko wole so gege bi gomina ti bo baya lo tun 2026 fo e ton fe di ni ipinle osun ni telegraph to so ni mo laaro yi
1: loju oke di nation laaro e be anti mi se koja lo si ipinle osun won na ikere ni di nkan re to je ile ise etodibo le wa nigeria fun te ka ti ipinle osun papa jo to je alakoso be nitoruko je oluwa toyin baba lo laje ko na wi pe o sibo ni bo na se pin lori card idibo alalope won lo se pataki ngba ta wa pe won tari awon eda isi awon egbe oselu lo ni kojo kan to je ko sabe o so office won won ni idibo fun gbogbo ni ipinle osun ipo awon idibo to je lo bi million meji o le pese pese 2.34 million voter won ni lo je mo ba gbo mo te ko wa be o si tesadi ko ni tesi waju wi pe eda iforuko sile ta won si ko ta register ko te egbe oselu ko kan bo se riri be se iforuko sile ni ipinle osun wa se kilo fun awon olugbe ipinle osun wi pe alafe gina ni alafe ye o unrival untible iwo daran ni o dibo ko dibo ko so be ko gboro waye lojo to dibo jo waye ni ipinle osun ni jo je ko yo waye ni ojo kedogun osu kejo odun 2020 se pa wa oju wete di nation let yan ka la ni abala itoro won ti polo se bi de
0: won ni teyan ba ngun yo bolu yo kukun lota o meyan ba de so ko soja ni yo lo re te o lo ro ti gomina ti minister foluruwa abuja alagba yen si wike to ma so o ni omo ipo gba awon osise to wa ni oluruwa abuja won ti e fe na awon debi ti won te so pe bayi ni gbogbo nkan to nse ti o tan lorun o ni gbogbo nkan to fi mo ti won fi ni fe so fun gbo se sakoso ni oluruwa abuja o ni wi pe o ni awowo kan be kan a ni rajo lo si bi kan ti o de ni kankan dani awon won ko ma gbowo necessary money bo se so loyibo be o ni gbogbo le lo dekun na se bere si ni bo ni won se bere si so town ni oluruwa abuja o ni oro tohun owo ko si nkan to be be ni fe hun be de ni fun ohun ni gbogbo se to gba gege bi minister fo oluruwa o ma se lase ye ni tori pe kini o fe mu igbotun de ba oluruwa abuja ba won ose te gbiyanju na parapo ton dite mo won dite lasan ni ko si ote ton le di to le je mo nda tori pe ise tohun lo nse o ni ti a ba wo o ni ara nko igbese to ngbe to bi won ninu pe o ni won so kon ni rajo kan ma kowo kan ti ile ise na pe an fe ni rajo kan lati bi kan ngba to ba wa wo pe rajo te ti e do bi kankan te ngbo we o la won we kan na to wa ton tun ma tun tari an fe se onigbo awon eto kan eto ti o se nkan kan o ni gbogbo eledo n dekun e na be si setanu o ni be setanu lo be so ibo ibi to n ba lo lo o ti se le ri pe gege bi minister bi wa abuja o gbodo mu igbo fun jala fun awon ise ni o abi fun awon to wa ni ilu na o ni ko wa kan sibe o ni je mo pe gbo awon akanse eto ise kan to n gbe kale be na kan tun benu atelu ba won egbe alatoko mi won se takohun lawon osise to wa ni abe ohun na n takohun o ni gbogbo e gbogbo e lo ohun gbogbo oro na oro mi sanwo ni o n danu gbe omi so ko si nkan te le se fohun tori pe kini ohun ti se leri ohun gbodo mu igbo fun o gbodo de ba oluruwa abuja igba to n wa nbe yi ohun gbodo ri pe gbogbo eyan lo je mudundun ijoba ti wa n to wa ko de si pe a n gbowo kan abi owo kan ti o leto kan gba ko si nkan to jo isonjo ni lasiko to je minister loluwa abuja ni telegraph daily trust mejeji lo gbe
1: ko kono le se wa le nte so nu o di nation la ro ti toni igbe royin gbare wa gbere gboto na ja lojo mo gbe royin ipe agba ki wa lo ja kori omo tutu wo bi ro to ba ti wa agba dapo sikani o won ni laarin awon ejo loba loba lo je pe ati yan ijoba ba le lo ni le ba le lo ya du wo ba lo si ni lu won ija agba meji n bo laarin otun ba gani adams ati sunday igbowo lori pe se yeye ara won wa ra webe fa awon ejo loba loba ati ba le oko lu ipe ba n da si oro yo ba kun awon afemi sofo ti n fi ku hale ma awon akeko ni ilu oyo alakoso fun idabo le Nigeria won na gbe igbese lori e pe gbugbu awon omo yin bi pe fun odi kan tabi ekeje won o do lemi won sugba lori gani adams to yeye igbo won le da si awo na ni wedi nation ba kan na won igbegbe e na ka laaro yin
0: ninu we royin ni telegram o tun pada si laaro ti ni o latari gbogbo 2027 na lo tun mu ka royin nje mo pe awon egbe osulu apc ma ti gbe igbese kan bayi won na ma ma pa polongo ibo lati je ki ara bola me tun bi kan tun wole le kan si gege bi are ni odun 20

0: 7 nipa ade igbese ton gbe kale ojule sojule lati ma kolongo pe ona ta le gba lele nkan te ma se ni ogbogbo nkan ta re tun ma se ni to ma tun wole le kan ti egbe sore pc lo ma so di mo ni nigba ti won se pade papo pelu awon ni loro na fori ikoko so dun pe ko to di pe ibo na wa 2027 nigba ti polongo ba ma bere pe kodun to pari lo ma se ni ojule sojule lati polongo pe are o fe ba dibo fun le kan ti mo tun se ju bayi lo gbogbo nkan yo ma lo ni irowo oro se eto abo yo pe bakan na eto ora je wa yo ma lo si waju si to wa tun sibe nje mo pe senate yin are ilegun na sofin alagba fobio o na ma so o wa so ni a ijoba do wa lori alifa ijoba won na met nubu o ne ri pe igbotun tin de won se gbogbo on lati je ki gbogbo won je jo e modumodun ijoba ti won to n te ba re eto kan ton gbe kali ni o o le ri pa mo ya fi ton ba paro loku o ni awon ya loja awon baba laje ko da awon igberuko kaakiri na ni eto lo ti so eto le fun won nipa de yi won ro gbogbo awon eyan patapata pe ti bo ba ton 27 e je ka satileyin fun are wa bola met nubu kon to wole le kan ti gege bi are ni orile de wa nigeria ipolongo lojule sojule yo ma bere lape laje lati ka awon eyan mo ipa ton fe ko to
1: Kokoro le sabare un test wa jwo di nation laaro yi owo a ma bagba ja si ma to agba si agbalagba to ba ti a fe rododo ni jije ipe enu ro ni gbododo ta lo n pa samo ro yi oludije fun kokoro egbe oselu epis ni ipinle ogun senator solomon adeola ak yayi to gbosu ba sadakata fun awon ajo loba loba ni yewa land o oni lenu kokwe tan tare egbele mu ko won lawo ofe mi ofe sagba mo bo latodo oludije fun kokoro nu egbe oselu pdp ni ipinle na to ko ja na ibu Ladi Adebutu oni be ba si gbagba won ajo loba loba ni ilu laro to pe akesi tan ni awon mo gbo re pada senator adeola wa je ko ni mo pe awon ajo loba loba to ko wa ni ipinle ogun bi pe ifemi so tito ati atileyin lati je pe oludije fun gbogbo ran ni ogun west nigeria district papa julo ni fun gbogbo ran ni iwo gbogbo na 2027 bi pe no dun si loporo ko si kan sa si awon ajo loba loba na oni igbese ti an gbe bi pe order oni ta ba si so nipa ipinle ogun won ti sa gbe kale lati bi adoto odun sey pe tan na ni o royi ara re senator te pe o soju ogun west senatorial district yayi okan sasa awon ajo loba loba wi pe igbese te gbe inu ohun dun si lopolopo o wa nu ni jawon olugbe ipinle ogun ni tan mo bi kada ba so n lo re ni dipo gugugu fun ipo gboran te wa yi ni ipinle ogun ni odun 2027 oni igore eni ye o n lo ni ipinle ogun oni eto selu orede wa nigeria o selu bo ba pa bo bo lese ko si mo ni orede wa nigeria yin loba loba la loba loba be si gbowo na inu ohun dun si o okan sara ti won nu e di ni sayan na ka laaro yi o
2: Ago meji osan lo sese lu o si dabi eni po tin sise lataaro ise re o ti pari amo agbara re o gbe mo gbogbo oseju lo nwa ago o le tesi waju pelu ise re be ni bo se ma re ni losan yen gbogbo wa na mo nipa e asiko ti agbara re o gbe se mo ti iwori o si mo ta jo bi eni pe ojo osare wo se ye amo nkan yo kan le yi o gbogbo pada Fairton Energy Drink nitori ti agbara re ba gbera soke afojusun re a se dede Fairton Energy Drink ipase re a pada wa pari ise lasiko awon irungba re wa si ipinse wa sise re loju ojo nitori na ti kaari osan yen ba fe da oduro wa ara re soke ti dimo re pelu Fairton Energy Drink Fairton Energy Drink ti dimo re
3: duro lo ko to ra multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon ore ni asara lore to pe pere

gbogbo olugbe ipinle Eko. Ipinle wa ki se akitan. E deku dida lenu lona Abikita. Ajakale arun lo ma nfa. O ma ndi awon koto idaminu. O si ma ba yika je. Tori na awon osise PSP. Ti lo ma fo ntelu nikan. Ni ke je kon ma ko doti yin. Ke si ma so wo le kiko dede. Ojuse ni kokan wa ni. Lati je ki ipinle Eko tubo ma wa ni mimo toni toni. Apo Eko le ko doti loma lo nilo bere fun ti e bayi bayi lori ero ayelujara www.lomasmartbeans.com o ma leyin to ba gbianju didalenu lona ibofimu egberun lona igba o le adota naira lowo itoran pelu awon osu meta gbako to ba ni ohun ko lodi si awon osise PSP pe loma lofe 0800 00 loma 0800 005 2962 tabi 0708 060 1020 email info@loma.gov.ng ikoni ajolu @loma_gov loma won mu ipinle ko mo toni toni

jimo elekeji ninu osu keje o ja si jimo ojo kewa osu keje egba odun ole 24 o fe lo Lagos Ibadan express road mo re fe ya ni gbogbo adugo yin pata papa julo pelejo to nro yi eni ni friday o amon gogon better last sare mojuto awako to ku sinu oko ti won fi nwo oko le ri yen baba kan ni won lo nwo oko afafa lo ina da odro maryland nigba ti no pass gbogbo won gbogbo oko lo lo baba yo lo awon eyan be tin te honu won te honu ngbo ma ya ni moto boy to joko legbe baba bogun ta ngbo fo baba ti pe baba ilo baba ti ku sinu oko ohun ti won ba lapo baba ohun ni ogun bp ogun eje riru ogun bp ki aya giga ise awako o denun o yato si asko tin gba yato si opolo to nilo gbogbo ara la fi se o fi oko sotun o fi oko sosi mo ma so fun awon eyan bi pastor wa bo ba wa ko fun awon ti se driver lo ba won ni eko yo laarin odun kan january si december ki pastor wa fi bibeli fura si pe awon o so feyan kan pe ori e ti daruri leko yi ah won pin elemi sa ni imam wa ni mosalasi wa ki imam wa fi alquran fura si pe awon o so feyan kan pe awon ya ka se eyan kan ri pe iya e bo se nlo yen o tabi ka won so ro di se eyan kan inu ati bi won elerun ara gbogbo won iranse olorun ni gbogbo won amo elerun ara ni won ka to aso awon ti onisese ba nfa ni baba onisese mi bo ba le duro tin ba mu e inu n ba inu e ni kan o lo o ni dete ku tori kun a pin elemi gbogbo yen lasan o ma ko ila yi lo ko giriwo ba awon eyan ni di awon ako cha toju ara wa mo bere lo wa o oro ti mo so yi kin se ni kin se ji mo ran ti laarin alaja said yekin akeje ti won joga oni maruwa mi mo boye gbo soro yi adugo yin gbogbo be yen isakoso yin gbogbo be wa ge bi olori onimaruwa le pokoro akeje mi mo boye gbo arakunrin kan ninu moto big daddy toyota ni di steering o de se be o de ku si di steering melo la feka a kin toju ara wa a kin toju ara wa o da mo fe gbiyanju ati pe imam azigzaga toru ni imam azigzaga fi n pe mi ninu sunke fakroko Lagos Ibadan express road mo ti pe imam azigzaga eyin te ba sumo won eni mo ti n pe won won o gbe o lo n dun ti won gbe yo awon to foju mi na sunke fakroko Lagos Ibadan express road latanonu mo de ri gbogbo enu so gbogbo enu mole bi n te wa lori facebook bond 929 live e dakun awon eyan ku si di oko atoko aladani atoko akero oko to tun wo oko lo ti jele yi amo ya wa ko afafa to wa tela to ku si di tela ki lo nfa iru ayewo en ke je onimo ilera dokita ge bi awako e melo lodun le ko ma lo lewu san lo si ayewo nja awon awako wa le ma se pelu oro aje orilede nigeria ogun olo e ka awon awako ma lo ko le ma ku gbogbo kini ila yi lo wahala yen pressure ko le ko danu ko lara awon yo ku si di oko mi osere o won ku si di oko gan o papa julo awo okunrin awo okunrin olo ma ma ja wa ya so o mi ti igbo pobirin ku di oko ri afokunrin yi sa ni in ta gbe sokan o ti fere po jagbara wa lo tawon fi ku si di oko eyin dokita te ba ngbo mi ejo mo le ma gbe eyin lo ba mi so lori whatsapp 0818150 9290 ge bi en ton wa oko ton gbogbara wa ton fi opolo wa ko to pariwo ko to kemu e elomi ewo bo ba ri bi awo lokan iwe oko e pe amo iberu bojo pe mo ti eri aso funfun ataso dudu lai se pe mo ri won party ton wa safo nje waiters o awon le temu wo yi agbofuro ni won eru ni belomi ba ti ni last month lokan eru ni belomi ba ri olopa lokan ko ti e fe mo bo se meje o ni iwe eru ni eru ye de kere o kun aya ni nlo Lagos Ibadan express road laaro yi ma teri si o nbe lawon consul atanu mo ju o e je wa lori facebook bond 929 live e dakun

0: lo wuro ka so pe ta ba ji lo wuro ka sogo fo ba la urabi to da wa saye to ba la urabi to se da wa o ta ba ji lo wuro ka so pe eya to fo loju orun won so pe awon eja to wa ninu bu won sogo ta ba ji lo wuro ka so pe ta ba ji lo wuro ka sogo fo ba la urabi to da wa saye Oba la urabi to se da wa o ta ba ji lo uro ka so pe enu pe o ni kan lagbara olohun
1: ba mi ase
0: ba ma yan na ba logo ni tori oba ti o pe ati yin to ti mi to tun fi se to do dabo ebo to tun forun ayokun wa ta rojumo te ni laye atala fe olu a ma se lo pe mi wa o gbogbo ojo te ni ko je ta ojo wa nro ah every day ni bo se njo ojo bokun alafia idunu ola owo repete omo repete mi gugun ni fun alagbara olohun bibi ina re bi sore ba logun Boni,
1: koko nte
0: original.
1: Bibi yore. Original bibi.
0: Original.
1: Oh da no. Mokiwa, no tu fe. Mokiwa ngbogbo bi te tin gbo wa. Mokiwa kabo si apa keji koko nu we royin bond FM 92.9 onigbogbo ikeja. Adupe lowo Olorun ba Laura bi to ni igba ti akoko. To ba won a se awon igba mi nigba oginitin bo ba won a se igba mi nigba oru a ma pariwo oruge a ma pariwo oruge to ba da siko mi a ma bora a ma se a ma adupe lowo Olorun asiko ojo wele wele e ti o ran lowo imoki wa kabo si apa keje koko nu wero in bond fm 92.9 onigbogbo ikeja ni ipinle Eko pendo Francis o na loruko temi o
0: o da ninu wero ni telegraph laaro teni are wa bola me tunbe gbianjo ifaye sile lati mo bo omo nigeria soro dada papa julo lori ona abaya ti gbese te ngbe lori eto abo ko le peye o won ni eni to moju ogun na ni pa bi ni re to gba kan waju ninu egbe ni ile igbimo asofin tele iyen senator ali dume lo ma so di mo gba to se leke pe ti are bola me tunubu ni ile ise are ni oluru abuja ni baba ti soro mo ni are egbianjo e waye sile lati ma ba nigeria omo nigeria ke ba mo soro lori kore ka je kan mo bi ti en lo ke mo igbe kan je kan mo igbese te ngbe lori eto abun mo pe ngbe igbese gidi osu pe je kan won eyan mo e ma ba omo nigeria ma ba won soro lori kore nigba ti senator odume to soro di mo ni oluru abuja ngba to lo ti a lo so wa rogba awon ologun patapata o ni egbianjo e ja gbogbo agbara gbun te ba lokan ni ke gba lati ma pa awon afemisofo awon bandits awon afemiso awon ajinigbe to n dumo rumo to je kala afia nigeria ko joba o nigba to so o ni gbogbo won te ba ti mu e ma pa won lese kese ni te ba n dariji won te fi won sa won won tun lo gbon won tun lo wuye si ni ti won ni le ti won ma ni awon lagbara si pe awon ose mu onisugbon te ba ti mu won te ba ti yanju won lese kese won ni le lanfani koda won tun ni po ti mo won ma dinku ni nigba te n do de mo ti won so ni mo wa ro gbogbo awon ologun patapata ati gbogbo awon elenu loro lori eto abo o ni e ma da ise nikan de are nikan o onitori pe kini igikan koko le da bo se oni te ba gbianju te so so po pelu are lori igbimo ton ni ati awon igbon ton gbe kale lori eto abo teyin na de se gege bi ise oni se ara awon afemi sofo se ba awon eyan ni won awon eyan ni ara won ara awon to se na ara awon to sumo wa ni oni ta ba gbianju ta je ke eto abo pe pe ton gbe gbe papa awon ologun gangan lo rowo ebe si oni gbogbo te ba mo patapata ni ke gba e defun awon afemi sofo te ba ti pari meji meta nu e ri pe ko ni si nkan to ma jade mo ori bo te se ngba awon eyan ton gbo rogun rogun oni yen gangan lo te wa buruku ju oni ki joba gbianju lati ma fun awon abia awon ton ba di pe ko ma fun won lowo mo oni bi e ba se fun won lowo mo ori e ri pe won o dekun lati ma ja awon eyan gbe tori pe ikini ebi ma pa won bi ton wa oni sugba awon ologun gangan ni se se pataki ju kon gbianju lati da takun takun lati je ki eto abo ko peye gbogbo awon banditi terrorist ba ti fo mba ton wo yin ba se kun ba ti mu e da pe bi ma pa won bi ton wa oni sugba awon ologun gangan ni se se pataki ju kon gbianju lati da takun takun lati je ki eto abo ko peye gbogbo awon banditi terrorist ba ti fo mba ton wo yin ba se kun ba ti mu e da kun owo kan ni ke mu won ke pa won loju ese igboran to gba niyan o oni sugbon ki are kon ma gbianju lati ma ba won omo nigeria soro lore kore lati mo bi ti won lo lori eto abo ni telegraph lo so ni mo laaro temi
1: inu we ro the nation to jade lo ru oto ni ipinle adamawa lo gbe mi lo o nje je mo wi pe ni ipinle adamawa lo ru oto ni egbe oselu ile ejo to fi kale si iye na gua o mo ati fi esun kan egbe oselu ADC African Democratic Congress so ki lo fi kan egbe oselu papo julo edi to je adijedu ipo gomina labi ase egbe oselu ohun esun to fi kan re o ni se re o ni adijedu ipo yin o ni o ma ya eleti ikun gan o o ni te ba ri isowo to fi ba gbogbo ilu je fun kini fun poster o lo ti poju idire o ti ile ise to ri si oro ayika nipinle ohun to se ru eni to je adije du ipo gomina labi ose egboselu adc fun to edi gbogbogbo eyi ti o waye lodun 2027 to se ru niyan o gbegba bo lo o gbegba ile ejo lo iyan ogbeni umar suleman o gbegba ile ejo lo be gele nile ejo wa dajo fun wi pe latari eleyi to se yi poster poju gan ki je keyan odibo fun yan ti poster bai poju awon eyan ni wo po ye keyan odibo won ti wo pe poster yi gan ti to poster gan ti dibo fun already nitori idi eyi won wa so pe tori po se yi eh o sanwo toran owo toran ilo owo toran ni million meta naira ohun na ni won ni yo san bayi latari wi pe o fi poster ba gbogbo ilu je gbogbo ayika gbogbo agbegbe won ni le se pe won nikan lo dije awon to ku nko ngba ti wo ti le gbogbo agbegbe gbogbo ipinle gbogbo ijoba ibile patapata lo ti fi poster ba je ibo ni ka won egbe oselu yoku ta won papa dije ibo ni ki won fiti won si ibo ni ko won le ti won si e wo e lo ka dada inu we royin e jination to jade lo ro to ni le
0: ni se la won bandit ndu moru moru mo wa pe ti e ba le gunle si bi ta won ji awon omo yi gbe awon pa awon omo ti won ji gbe ni ipinle oyo ati ipinle ebonu ni o bo loro se jamisa to nri se eto abo lede wa nigeria alagba christopher musa lo ma fun re laaro teni ori bo te gbe awon omo nigeria npariwo kini ise eyin ologun gan kini omo ti nto bi adoto ojo ta omo ti wa laaro mo awon ajinigbe e ma se nkankan o ni a se kini a ngbeyanju o na awon nkankan awon igbese kan to ye ka gbe to ye pe ta ba gbe bayi gbogbo omo ye patapata o na ni won ma lala fe orisugbon ta ba la gbe igbese yi o se se ko sakoba fun awon omo to wa nbe ati tori igbese ta fe gbe awon oja ta fe ko lo ta ba ni ka ja bo se fe sakoba fun awon baditi na mi o sakoba fun omo a ngbeyanju lati je pe ko yo awon omo ikan yo won laye atalafa ti o se nkan to ma mu won ni oni sugba awon bandit tun wa so laaro teni pe te ba le gbinyanju te so pe fe wa ni ologun te fe gunle te fe gba awon olodo ati gbogbo awon se ise te fe se lati do mi da o le mi awon abi lati do ara awon omo te wa pa awon oni o se se ka awon pa gbogbo awon omo na o ti e ba gbagbuje mo pe awon omo akeko ile eko alakobere kan ati oluko won ni ile eko Baptist Nursery and Primary School to wa ni Yawota ati awon meji ni ile eko to wa ni esile ni ori local government na ni ipinle Oyo oni gbogbo patapata na si wa lara mo sugbon alagba Christopher Musa oni ko si sise ko sai se gbogbo ogbon ta won fe lo lati lo lati ri pe awon omo na tu sile na ma gba sugbon gbogbo moru moru ta awon baditi ton tu sawun oni ofutu fe teni e ma wo nkan to ma sele laipe lajina to ran ma gbe igbese yen debi pe gbogbo awon omo na ko si kankan to ma ni alebu abi to ma ni ipalara to ma fi ko won kuro lodo awon baditi to pe awon baditi na to won ba to ra gbogbo awon to won ba mu nbe patapata na ma fi oju won we no fin o wa ro awon ara adu atawon to wa ni ipinle Oyo

fini pamọ awa finish se si tuje ni ja o ti to ba fakoko eni sofo aje bi wa lodo baba igba baba igba wa ni number 20 amoka street deyara bus stop off abanoja road ikotun lagos state ero ba ni so ro 0086821 6859 le ko si 0806821 6859 deyara ke o si legba re lowo ko mu dodo

0: Place, Tawani 1, Cardini Street, BLT Bus Stop, behind Total.
1: Wetin persona fẹ?
2: Ibo obi le pejo.
3: Se yin le jo ni? En ti ro, en tepa. E wa n ba soro ijo.
1: Ah, gori nte lenu e. Emi ti fọ kanu ija leyin. E da yan mo
4: be lohun. Kilo fa to to mi?
3: Eh, baba, eyin na ti so panu. Won ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati ara.

0: jẹ ki n tẹsiwaju ni lori papasi n tẹsiwaju njẹ jẹ mọ pe orilede wa ni ayin africa lapapọ ile adulawọ ni mo n ke si yen ghana abi south africa morocco kevad ivory coast algeria gbogbo won ti lo soju ni idije ife ye agbaye papapa won pada wole ni e je kin wa jabo ti orilede ile oke okun lorin la lawo dudu ali alawo funfun fun portugal hana lo kopa sugbon won ku nbe kan ni czech republic hana gbiyanju sugbon kadara ko se won lori south korea brazil to se pe bi odun bi e marun ototo yin ni won ti gba di ogo world cup lowo lowo sugbon eh norway o jagun balẹ patapata itati brazil to fin lele lati bi aimoye odun norway eri aland ologun ti e mo ipe olorun le gbogun fun ole oni ki se mimo se awon oju anu ati awon eyan jankan to wa leyin awon ni eri aland lope eri aland norway wala wo le mo ipe brazil o le subu yakata loju awon en to ti e mo awon orilede bi meteta ti a korapo ti a gbade alejo idije ife eye agbaye ti bi ti run lowo lowo le to se wipe ameni to gbe ife eye yi o laarin France ati Spain en to je baba fun Arsene Wenger o mo nsoro o lo nse atileyin fun France wipe kan gbe ife eye agbaye 2026 nitori fun idi kan tabi keje sugbon orilede Spain o so wipe bo ba to ba se logun ko ne je nitori awon mura oju ogun la fe wo ki sogun oja ki sogun odu ki sogun abon ki sogun abele ki sogun iban ki sogun ada ki sogun gu Spain ni se ri France awon fi ya je won awon la won gba ife eye agbaye bayi sugbon sibe na adupe lowo to lo soju Africa ile adulawo ni ife eye agbaye sugbon ti won mu nkan kan bo Portugal esu ko ya kaka
1: ni ese ti lo Portugal
0: bo mura kaka o ti dele to mura kaka kan wi pe o fe ki gele ni Mexico gba kini sugbon riro ni ti ni South Africa ta ti en bo enu etelu looto ana pada wale sugbon sibe na ka dupe lowo eni to se bi ate eni kan ni o pe nkan kaka na a to lo soju ife eye ile adulawo ni bi ife eye agbaye 2026 ka ki won ka yin won ni sugbon sibe na ka dupe lowo lo njo je mo nigbati to ba si wo iroyin lowo to wa iroyin e lowo
2: o da lori papa 492.9 yato si ti eleti ofe mu ase ti igba yin pe ayo meji ni France fina Morocco je kin tayin mero bo pe lale toni lago mejo ni orilede Spain ma gba alejo Belgium yi to ba jawe olubori ninu orilede Spain ati Belgium olu ma koju orilede France to ba di ola Saturday ojo abameta Norway o ma gba alejo orilede England e ma gbagbe ife so se Spain ati Belgium o ma wa ni ilu ta mo si Los Angeles èyí tó mọ wáyé láàrin norway àti england miami united states of america ló ti máa wọ̀yáàjà ọjọ́ àìkú sunday ọjọ́ kejìlá nínú oṣù táwàáyé ní argentina máa gba àlejò switzerland ní kansas city ẹ̀jẹ̀ kí n sáré mẹ́nuba ilé ó ṣe pàtàkì kí n jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù norway tí ara wọn ò dá bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ akọ́nimọ̀ọ́gbà wọn nígbà tó bá wọn níròyìn sọ̀rọ̀ to ngbeko nikan ni awon oribade aga ki o si den gbeko bu ewure yi o ni ojojo osogun ara ogbo da ara ogbo le ki wa so nikan lo ngbeko o bi mejila ninu awon adabolu ko norway a mama to nde ije won ma ngbeko lara wo le o nije no ni of king lo nda awon lamu amo ni bayi ara awon ti le pa do pe asasi emi o mo ko igba ma asaso yinbo lato do orilede england ni awon tasu awon da pada nitori kini owo ti ogere ba gbe are ni mi na o ari si gẹni to lo oko lo segi o ngbo segi to ori ta lo biru ori ara ni o biru emi ko mo so be o eli brought alad emi o ti e mo pe ma pogede oyibo oko lenu oyibo ta ko
0: oni o kiti ogan to jin ori ara re ni o ti lori e je ki se papa po shanle pilot to tari heroyin sodo aje rurbe eje kin so fun yin pe wafu bi under 20 awon ti won dojuko ni bi ife eye te bi dije ta fe le dojuko to se pe under 20 ogunjo osu keje monday lo bo si won ni awon won ti yi koto lati je kin won mo awon wo ni won jo dojuko sugbon sibe na akon mo gba won abdul makaiba oni ko si nkan kan afi ka won kosikiri aparo afen to ba gajura won lo o lati lo kopa nibi ipegede si CAF under 20 Africa Cup of Nations le tin bo lowo lowo oni sugbon sa o ohun ti ko awon omo ohun gbogbo e didun nlo so so nitori flying eagle won ni oh awon je ki won damo bi pe kekere ko ni kirama rama joko no yara ikere yo sita ki lo wa nbe yen pilot kin to
2: te lori baba bo 92.9 ro to njan iroyin laarin orilede Argentina ati orilede Egypt latari ibesose to waye ni ijeta gbogbo ile mo pe bo tile je pe orilede Argentina won para bori orilede Egypt pelu pe orilede Egypt ni ayo meji soke ti awon ti be si ni dunu pe ope o ile adulawo Egypt awon mo farao ni won para re ni awon Argentina o amo ije je mo pe bi idolori abi bi gba won da kan pada bi idolori won da keji pada bi do ma lori le gbogbo awon yan ba wo o lo ba de ayo meta si meji ni awon yan ba bogun ta pe e ti e gbo bọọlu ti omo orilede Egypt gba sawon ti eni to je atokun oludari ibeson se referee o wa pada wa to wa so pe leyin iseju meji o Lionel Messi wa ba pe alo wo gbe bọọlu si omo ko wo gbe bọọlu nigba bọọlu ti te waju ni abi rada adawo iru ipokun ni loju loju ko loju ore nje je mo pe la ran ba bere si benu atelu pe ajo FIFA ojo yin poju o o si den se yin poju o ni bayi eni to je olori awon referee fun ajo FIFA gbogbo ala mo baba oloju opolo to pupa ti gbogbo asimo pe ogbeni to ba je oro re fini o loruko Patrick Colina gbogbo ile mo Patrick Colina nje je mo pe o ni gbogbo tun so en so so ni o ni Ozamazan akon mo gba iko Egypt lo so oro yen o ni ohun gbe leyan ani to je referee lojo yen o o ni bo ti to ko sise lo se yen o o ni nkan ti o ba ri eto re ni ko pada ko wawo loju amu maworan oni ta mo hun to wa fun ni yo VAR o ni tori na awon osojoro elejo be o ya je ri e okoko e se mi nbo o Anthony Joshua Anthony Joshua ijapo akata to waye la yin o wa ti Tyson Fury njo je mo pe won ti mu osu kewa odun ta wa yi amo ni igbaradi oro po nbe ma je pepepe ni awon to se aje kale re akin to je oloye awon to se aje kale re oni ti awon isakoso awon alase ati isakoso orilede England papa julo papa ori papa ta mo si Wembley Stadium to ba le buwo fun ohun o to ba le buwo fun ohun o asko to ma fe ki ibeje igbaradi abi eto ibeje ku yin be to ye ko bere ni bi owo ago mokanla ale oni kilode to so be oni ohun lati wo awon awon ma oran to be lorilede America asko ti won ma gbe kini yen sori afefe asko ti awon iro ma wo ti awon gbogbo agbayade lanfani ati wa lori ile ti won ni ma sun ohun fe ki ibeje ku yen ko waye o Anthony Joshua ti wa soro pelu awon iko re oni ohun gbo pa ago mejo ohun le fe ka ja test mo pe owo ti pa ise pa gbogbo ese ati ma so ohun bi ko won ma sun ohun ti ma to gbe boya Anthony Joshua ohun ma para asubu si owo ta si buri nitori pe kini ago mejo oruba wo ngbo ohun o lo pade awon eleye o do pe be ni pa gbo te fe ni yen se ko o da ago mejo orun ni inja elejo be inja
0: aja
2: Anthony Joshua ni bo pa ago mejo oru le fe ko wa ni Wembley Stadium pa ta si buri inja
0: maja nje je ma be ba ti gbeje kin se papapa o mo ri o won ni ti won tete gba gege bi akonu agbo Real Madrid o ma soro o ni loni oloni o won ba le bagge won ba le gude won ti tetan lati pade lati je kin ohun wo gbogbo ifese won se ti won ti won ma se akoso re ibo ni won ba de o ibo ni akoso Real Madrid gbogbo papa kin fe lo te ba gbagbe e be ba gbagbe e je je kin so fun yo ipe ojo ketala inu osu keje ti an pe ewo eye ti yo bere ta mo se prediction iyin agba sile joju agbagade ire bọọlu gangan olohun gbọdọ si ayewo si ori papa ati gbogbo awa lale pelu gbogbo nkan mere mere ti o je ki ori hun o si se gbagbe be ba gbagbe e je ki mu wa si ranti yin o akone mori o jo se mori o ni Real Madrid sese gba nigbati kudie won ti won subu lojuja lotun ti won subu ja loji losin omo Portugal ni mori o oni se ri nigbati an gba hun oni tinu tinu tokan tokan gbogbo ara pelu ifokantan pelu ife lohun o fi gbe Real Madrid kuo ninu ijakadi ninu omi relegation ti a ma si jakule ti won lo bayi lowo lowo sugbon nigba to nti de awon real madrid ni awon ti won o bale loni oloni o de di ojo monday ko won to pada sibi to nti nbo
2: ani eko eleko le gba elegba ta lo mo ko won le sare gba ruben amori ta ba so di di ti to bariga ko sori kukun pe tinu mi ma se ye bi akon mo gba eko manchester united o si lo di di osu meri la dako leyin osu meri la opo ojo keje oja loro e pada ja si lilo lo lo nje je mo ko lo o wa je iyalenu mi pe ko nla lorile de italy ni idije ta mo si syria ja si le pe ni school deto to ri pe ife eye ti won gba be ni nje baun je je pe ruben amorin laaro yi lo ti jade o o ni ewo jade ti mo jade laaro toni mi o jade nitori awon orile de america o mi o jade nitori awon orile de italy o mi o si wa sita lati wa polongo palantia nitori awon orile de spain koda orile de england ko mo tori won wa soja loni mo wa tori awon orile de nigeria ni awon orile de nigeria si da pe ba nbe ikan ninu awon agbabolu samuel chukwueze tori dodon afigbon ohun fe fi ikan ta mo si ac milan sile e ma gbagbe ni saa to koja lohun samuel chukwueze lo lo da pomo kavin base ati iwobi ninu ikan ta mo si fulham nigba ti won ya lo ta mo si lonu amo fulham o se bi igba ta won mura to lati ra bo de ye pe abeola to kuro ni ikan manchester united ni akon mo gba ti ikan fulham sese gba ni ikan kan ba jade lati orilede turkey o travelsport o ni ewo ogbe ni yi se omo ni samuel chukwueze mi nwa o olodere amori ba jade o ni emi amori alo o le lo samuel chukwueze o ni bi kan to nlo ninu saa ta sese fe bere yi iko ac milan lo ti ma gba bolu tori mo tori na mo nilo re eyan orilede nigeria e ba nbe samuel chukwueze mo nilo re ninu ko ac milan
0: Portugal joja ma pe akoni mo gba nigba ti Roberto Martins to ku nbe je George Jesus ni won gba bayi nitori eko eleko nigba legba legba coach Michael apese Michael Zeba to o ti jade abelu agege bi pilot si so ni won gba bayi lati je ko tesi waju lati ma gbe Fulham soke gbogbe soki ni o egbo gbogbe eyin ololufe lolokan ojo kan egbo ta ni yo gba ife eye ifeye agbaye laarin France ati Spain ele ti ateji sesi mi o ti gbogbo 0023537478 ta leyin ro laarin France ati Spain ateji sesi ni o leyin eto 0023537478 soki lo bi oge
2: e ba gbadura fun ogbere agbabolu omo orilede Nigeria lowo e mo wa istale wa bale o le ye pe iko ta mo si Chippa United orilede South Africa won ti lawon o fe mo ohun na si lo won o fe won amo iko to be lo ba ni Saudi o da bi gbadun pe won se won chapa bi to se ge bi won se bi aya won chapa bi to se ge bi eyin e dakun do Olorun ko lo ja se ke o bo si o e wo won o ni ku lori eto laaro toni abi tin ba ka royin to mo pe olootu mi o tunjo lale kan ko ni be kin ka royin amo dodun kin ka toro ni se pelu okan ni ran gba bodu to feran dada mo so nipa iya mi lava ki jeje mo pe osu ta wa yin o pe omo dun 19 amo iya wa ko ni royin ninu ifesewesan marun to gba fun iko spain ni dije fi eya adai tun lo lowo yi nje mo pe ball goal kan ni iya mi lamal o gba sawon koda iran lowo ta mo si assist eyo kan ni lawa iba keta o ni aroto o iya mi ni o iya mi ni tun je olale kan iya mi ni yin re o ke pe dodo o bo ba di world cup yo yo se ju messi yo se ju ronaldo lo iya mi ni re o lawon oro iwa jade won ni ewo iti orilede spain te pa family to e lo di owo eyin te ba di owo eyin te ba kojo orilede bejo lale toni e je yoyin ni su adioluwa adebola ni okwale loruko temi tunji olale kan ifa korede ti o bilos o baba mai wa o baba davis lo lo tu eto e se te gbo wa
0: lero

0: ojulowo ogun iba salatem ni atemita ati lumefantrin ninu o wa ni horo aladun esu cherry to sise ni kia pelu ilana to rorun omode salatem si tun wa ni horo fagbalagba ba iba jade laarin ojo meta pelu salatem latowo shalina healthcare ti ko ba si aye pada leyin ojo meta lori dokita re ajo awon dokita ni nigeria fun telu salatem
1: Kidi bojo eh pa won nko alaye lo ma so se bo yi onbe ni eri o tun wo be si ni so se pelu opa
2: gbo isu atori keke lo so mi e pe no ta ti double o ti da pe won so isu ati egun ara ni papo mo ra won
1: eri se yin lo fa to fun akopa ri igba rugo o ti gbo npa vinisin bam mi
0: vinisin bam e ya mental salicylate ati mental crystal lo fun oni itura lori ara riro awo kara ati la kun egbe ni bi ise ni o tabi ni bi ere vinisin bam dara fun omode ati agbalagba
1: Every morning, go on to Dubai or Paeda.
0: Vinicin Balm, Fonfeke, Arariro, Atia Wakara, Vinicin Balm, Daily Need Industries, Loche, Biara Kubayale, Yojometa, and Yodisi Dokita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: albarka ki o ma be lori won ise won arisiti ati gbogbo ti olorun si fo kalabata ko si fun won ni emi gugun ohun ti alafia ila ya man insha allah wa rafa'na matana aliya amin iya wa ti ko be ni ni nla ya bi ni gbogbo atunu ni gaye won ati baba ti won tara won jebe baba ambele wa le yo ba le won ti won ti papoda alaji wa ko ji din so pe isile olorun salekun aforiji ike ati iyenu re lori gbogbo won ko si fi won si aljana firdaus allahumma amin la haula wala quwwata illa billahi la ilaha illa huwa abi karim ibrahim ni o ko mi ona ke gbogbo afa zufa deni ati alawiya deni mo ti yeso bo lori eto wa fi jimo to ni
1: allahumma walli umurana fiha
0: sori eto wa si jimo toni ni bayi e je ki adarapo mo tori lati se abdulatif ismail ti won je afa gba papo fun saadatu abadia organization ile nigeria ile national missioner awon ni won se wa si fun wa bere to wa si jimo toni lori epo sise ninu islam e je ki a farabale ki a gbo wa si yi toripe o se pataki olorun ko so gbogbo wa ni osan dada bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim na'maduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يدلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على آتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أدوكفون ولو أبا عليكم إيكاء عليكم إيكاء ولو أكيب أسفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ati gbogbo awon ti won gbo ti ti o fi se eto islam daada bọlọrun ti fi ran ki ite na ko kari gbogbo won ko kari gbogbo awon ti won wa loju ona olorun lawon ti won ti lo atawon ti won si ku lori ile aye oro nipa opo ninu islam opo sise ninu islam opo sise yi a n pe ni ida nkan ti a n pe ni ida ninu islam ona meji ni o pin si alakoko ni a npe ni ida to talak ida obirin ti oko re ko le elekeji ohun ni ida to wafat ohun ni ida obirin ti oko re ku nitori pe adama olorun ni o ti so fun wa wi pe kullu nafsin sa'iqatul maut gbogbo emi la papo gbogbo emi kokan ni to iku wo o si so fun wa pe ohun olorun nikan ni oba ti ohun se ku bi o ba wa sele ti arakunrin kan ku ti o si ni iyawo to fi iyawo le eto olorun ti o se kale lori awa muslimi ohun na ni pe dandan ni obirin yi ko gbodo ko jade nile oko re o gbodo se ida ida ti o ba se yi ohun ka re ati ala re ohun na ni osu merin ati ojo mewa ki a lo sinu alquran a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walladheena yatawaffawna minkum wa yadharuna aswajan يَتَرَبَّصْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

fufa aji abi afefe aye bi kin se fun idahun si opo esin islam ta ba fe wa rin ajo na o dara ta ba ile ise to moju tu re rin ajo ohun to si ni tako kitabu wa sunna ile ise al kubra international services limited se ti kumura ramadan ni ati gbogbo osu yo toku.

0: solo una ni pe e ma dale si gota egbe gota le yi ko ji dada e wa be ti e ma ko le da si te ba se leyi inu honorable bayo olasoju yo dududu lagbara lowo olorun a o ni se lasan a ma lo re a o si ma bo ire bayo olasoju o bere dada lagbara lowo olorun yo si pari e dada pelu ogo lodo olorun ilu isolo ko ni baje kabiyesi akinsa lagbara lowo olorun ohun rere la ma ri bara wa se o ibu ati oro ilu isolo ko ni daru lagbara lowo olorun ori eto gbangba dekun lawa bi awon eyan kan se nbimo ti won dajo ikomo siwaju be lawon agbalagba na ni won kile aye po digbo se laaro yi lori eto ibe se ngbo wa yi eni to dagba nu le yi yo darugbo eni to dagba nu le wa yo dagba yo darugbo lagbara lowo olorun won fi owo pawo won si fi erigi jobi eleyi la fin ke tope oye folo ipe o ku lede baba e o ton ba nkiyan pe e ku amomora eni ti o ba sele si ohun lo ma nki e da egbe pe o ku amomora gbogbo eyin ti baba yin ti lo awa ti iya wa ti lo ti baba wa ti lo olorun lodumore yo di wa mu to ke olorun o di e mu dopin olorun o di emi na mu iwo ti e tun jadun iya die odun merin le mi wa ti iya temi ti ku ke olorun lodumore ko dakun ko di gbogbo amu dojo ale ibanujo ni wole enike ninu gbogbo wa o tope oye folo o ku lede baba re o patrick adedoyi oye folo san tope si se gudugudu meji yaya mefa o duro ti baba yi ti nba se owo tope ni baba yi na da kesi omo se fun wo na lagbara lowo olorun tope oye folo wo na dagba wa dogbo awon mo se fun wo na je lagbara olorun ba se nki tope oye folo awon eyan tin re koja lo awon eyan koja lo o yemi adesanya emi ani yemi omo oba iwo na ku lede ti mama lagbara lowo olorun eledumare a di gbogbo amu dojo ale a o ni kanju lo ba won o e ku asende e ku lede leyan ni to jade laye iku apeni a npe yo si pe ni to npe ni lekan si gbogbo awa ti baba ati ya wa ti lo gbogbo eyin ti ya yin ti lo ti baba wa gbogbo eyin ti baba wa ti ya ti lo olorun eledumare a di gbogbo amu dojo ale barkis olorun eledumare yo di baba mu o lagbara lowo olorun baba yo tubo dagba oluwa ledumare aduro ti won o di gbere awon to ti lo o da enako o dojo alafiri o de ba se rira jora eni eni joni eyan jeyan loku awa na orin sikan ju lo ba won lagbara lowo olorun ile ise radio nigeria ko si ni dawo imota yo dofo
1: what defines it the brilliance of a player or when a team comes together to win. A solo beat or the rhythm of many. The flair of one dancer or the art of a truth. One distinct voice or the beauty of the symphony. At FCMB Group, we build ecosystems, empower communities, and create the future. Because we believe it's not just one, but the power of the group that delivers the future we all desire. FCMB, the power of the group.

akwara tekotiko obu nrianria digasi ichi ichi ma obi me ka ihe na ekwesighi na arebatara gi n'ime ulo onye ma na egente ka mgbodo godi ebe ahu oku elekere mbu akuko uwa ka iga anu obu na oji nkejiri ni ise gata elekere mba ya guputara gi ihe ndi gbara ilu na akuko akuko ndi rutere anyi aka n'ubochi taa obu ruzie na aigugide ya ugugide ya bu ihe ndi gbara na akuko akuko gbu oge ejizi okara wee gata elekere mbu gini ozo ka iga anabata n'ubochi taa oge ede nso ihe omume anyi na pastor Austin Chukwu na Ubeze ji anoko nke ahụ gaa n'ihu mgbe ọ ga-akụzi elekere abụọ kpọmkwem gị na ozi ọma igbo anọrịa n'oge ekwemba nke ụbọchị taa edela njikere o maka na amaghị mgbe oyi ọ na-atụ gị ebe ahụ ọ bụ na oyi na-atụ gị ebe ahụ ịnọ kaba ahụ fọn ịyọchapụrụ ya bụ oyi maka na oyi a na-atụkwa n'okenye ọ ụmụaka ka ya bụ asị gị cheta akwa cheta blanketị cheta nke ọzọ ka e wee kpuchisie ya mana ụfọdụ ụmụazị kịta ka nna agwa gị na ha nwere ike ha agaghị amazi ihe bụ blanketị maka na o teela aka ya bụ ihe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị etu ahụ ji na-anami ọ kakwa mma na anyị chọsibere ihe ndị ahụ ike mara ka anyị esi wee dọghachitekwa ha azụ maka na bekee anabeghị ya sonye aṅụ na nga na oyibo anabeghị mana ọtụtụ ihe ndị oyibo wetara anyị mgbe ahụ dịzị ka ha ji nwayọ na ala kosiladị anyị gaa n'ihu n'oge ọyọrịma nke ụbọchị taa oziọma igbo anọrọ n'ala ebe a ijeọma nta onye ahịa na-enwere shedị nọ ya Nnamdi Ezeokoye n'ọkwazi ya ndị ọzọ ị ga na-anụkwu unu ha anyị na-aga n'ihu ga-abịakwaghị ka ga-anụkwu unu ha maka osiladị anyị gbapụ ya ọsọ n'oge ọyọrịma

0: 92.9.
1: Mama na-ege ntị ya na bata ngị n'oge mbekọ akwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Friday. Nọ, gekwa ntị n'isi okwu anyị ga-ewetara gị n'ụbọchị taa maka ọdịmma gị. Aṅụrị ka ụzọ n'efu na abụ ya na-ekele gị. Dọkịta ga-ekele gị ugbu a, anyị wee gaa n'ihu n'isi okwu anyị nwere iwetara gị n'ụbọchị taa.
2: Ndị ọma ndị Igbo na-ege ntị, ka ọ dịrị anyị mma n'aha.
1: Amen. Ekpekere gị ma kpekwasị ya ekpere. N'ezie, na-atụfughị oge, isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa bụ ọrịa kansa akpọrọ prostate kansa. Prostate kansa. Anyị ga-eleba anya n'ọrịa akpọrọ elephantiasis. Ma tupu anyị amalite, Dr. Mary Asị na nke ụbọchị taa ga-ekele gị.
2: Ndị ọma na-ege ntị ndị be anyị, ana m ekele unu. Aha m bụ Dr. Basil Nwankwo, onye isi ụlọọgwụ a na-akpọ Ezedai nke dị na Lagos.
1: Ezedai, Dr. Isiokwu anyị ga-atụle dịka m gwara gị bụ ọrịa elephantiasis. Dr. Kọwaa ihe na-ege ntị ọrịa akpọrọ elephantiasis.
2: N'ime anya ọrịa a na-akpọ elephantiasis na ophthalmiasis n'ọnụ bekee bụ ọrịa na-eme ka ụkwụ maọbụ aka maọbụ ihe nwoke dị ebu nwoke a na-akpọ scrotum zaa aza wee bukarịa onye ọdụ. A chọpụtara afọ ya from elephant akpọgo elephantiasis maka na ụkwụ elephant buru ibu. Ọ bụrụ na onye bido mmadụ ọ na-aza mmadụ ụkwụ maọbụ aka maọbụ ọbụna ọdụ na private part nwoke ya na-akpọ scrotum nwekwara ike ime ya ebe ahụ. A nchọrọ ime ka a na-akpọ elephantiasis. Ọ na-akọkwa ụkọ gbuo ya na-egbu mgbu ebe ọbụna ọdịna. Ọ na-egbu mgbu, ọ na ya ọ na-ese ese. Ọ na-emekwa ka onye ahụ ghara ịga ije bido ka etu o si kwesị ekwesị. Ọ na-emekwa ka onye ahụ ghara iyi shuu. Ndị Igbo na-akpọ ya ụfọdụ ụkwụ agba shuu, ụfọdụ kpọrọ ya elephantiasis n'ọnụ bekee. A nchọrọ ime otu ime ka ọ bụ.
1: Ndị ọrụ dọkịta na ya bụ nkọwa gbasara elephantiasis maọbụkwanụ filariasis. Ọzọ dị ka ibe ya bụ na-ese na ọ na-emekwu mmadụ na scrotum na ihe nwoke dị bụrụ nwoke n'ihu ihe ịyọkọrọtọ. Nke ahụ ọ bụ ya bụ ibi ka ibi ọ dị iche.
2: Ndị ọma na-ege ntị, nke a ga-ebi ibi karịa nke a na-akpọ ibi. Mana ha ncha niile nwere mmadụ nwee nwoke ọbụla ebe ahụ nke a na-akpọ ibi. Mana ihe eji mara nke a na ọ ga-ebi ibi karịa etu ibi ndị ọzọ na-adị.
1: Kedu ihe na-akpatakwanụ maọbụ ebute ọrịa bụ elephantiasis na filariasis?
2: Ndị ọrịa nwere onye na-akpata ọrịa ha na-akpọ elephantiasis ma ụkwụ agba shuu. Ọ bụ nje ha na-akpọ microfilaria bụ parasaịt n'ọnụ bekee. Nje a nwere ike ịta mmadụ wee nwee ya mmadụ. A na-ebutekwanụ nje a na mmiri kpọ rivalan eria ebe mmadụ ga-agba na mmiri na-abaghị akpụkpọ ụkwụ na-aga na

92.9. Gera akoko wa nke tabu Friday ahia nkwo abaliri n'onwa July afọ 2026. Na akoko wa nke taa, okpuru ọchịchị mmepe obodo Papa Igomu ekwupụtala nkwudosi ike ya ịhụ na ọha obodo okpuru ọchịchị ahụ nwetara aka ọrụ. Onyeisiala Tinubu ewee gara n'ụlọ nzukọ Senate akwụkwọ iwu maka mgbanwe ụfọdụ na agụmakwụkwọ sekọndrị. Otu ndị ọkaiwu na mba Uganda agwala ndị otu ya ka ha kwụsị ịhụlatara ndị ọkaikpe isi n'ụlọ ikpe. Ngwagorozi akụkọ ụwa anyị n'uju ya, ọka akụkọ bụ Nnamdi Ezeokoye. Okpuru ọchịchị mmepe obodo Papa Igomu ekwupụtala nkwudosi ike ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị bigasị n'ime ime obodo nakwa ịhụ na ọtụtụ mmadụ nwere aka ọrụ. Onyeisi oche okpuru ọchịchị ahụ, Maazị Saliu Jimoh, kwupụtara nke a n'ọgbakọ otu Lagos State Council Chairman's Wives Association, LASHWA, nakwa amụma inyere ndị mmadụ aka nke were ọnọdụ n'Ijora, Lagos, wee kwuo na nke ahụ bụ nsọpụ okwu ọchịchị ya ịhụ na ọha obodo na-erite erere site na nkwado ha na-enye ya. O kwuru na a sara anya na mmiri họpụta ndị ritere erere ahụ na-abụghị nke dabere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, kama ndị a hụrụ n'eziokwu na ha enweghị ego ịzụta akụrụngwa eji arụ ọrụ ndị ha maara maka ya. N'okwu ya ka oge ahụ ka onyeisi ya bụ otu ma bụrụkwa nwunye onyeisi oche okpuru ọchịchị mmepe obodo Ojodu, Oriaka Bimbola Odubakụ, nọrọ kwuo na amụma inyere ndị mmadụ aka ka ha kwụrụ na nke onwe ha dabere na mbọ ọchịchị ndị pụrụ apụ gbara. Ụlọ ọgwụ a kpọrọ St. Ives Specialist Hospital agbaala afọ 13 na ekwupụta njikere ya ịga n'ihu iwetara ụmụ nwanyị, ụmụaka na ezinụlọ dị iche iche ezi ahụike. N'okwu ọ gwara ndị ntaakụkọ ka onye Group Medical Director ụlọ ọgwụ ahụ, Dr. Babatunde Okewale, nọrọ kwuo na agamnihu ya bụ ụlọ ọgwụ nwetarala na arụtụ aka na nnukwu mbọ ya ihe ruru afọ 13 iweta nlekọta ahụike enweghị atụ gburugburu Naịjirịa. Dr. Okewale kwuru na ụlọ ọgwụ ahụ malitere n'abalị 10 nke ọnwa July afọ 1996 na nọmba 34 Aromire Avenue, Adeniyi Jones, Ikeja, mana taa o nweela ngalaba n'Okpebi Road, Ikeja, 12 Salvation Road, Ikeja, tinyere ngalaba dịgasị n'Ikoyi, Akowonjo, Festac, Eko Atlantic, Abeokuta nakwa atọ ndị ọzọ a ka ga-agbape n'ime izuụka ole ma ole dị n'ihu. O kwuru na ewepụ amụma nlekọta ahụike ụmụ nwanyị, ụmụaka na nke ezinụlọ na ụlọ ọgwụ ahụ esitela na amụma in vitro fertilization IVF mee ka ọtụtụ ndị di na nwunye atụghị ime nwee nwa nke ha. N'okwu ya banyere mmemme otu izuụka eji echeta agbamafọ iri ahụ, Chief Operations Officer nke St. Ives Specialist Hospital, Nwada Oluwabusola Ajibola, kọwara na e jiri agba bọọlụ malite ya rute na nlele ahụ n'efu maka ọhaobodo enweghị ka ọha ha na iji ododo wee rutezie n'ọgbakọ ịkụ ngazi n'eze ga-ewere ọnọdụ taa bụ Friday. A gbapeela ihe nlereanya Abuja City Gate arụgharịrị ọhụrụ na Abuja na mmemme jiri gbapee ya ka onyeisi ala Bola Tinubu nọrọ kwuo na ihe ọkpụ ahụ arụgharịrị arụgharị bụ nke a ga-eji atụnyere ọtụtụ ihe ọkpụ dịka ya n'isi obodo mba dị iche iche a ma ama na mba ụwa. Onyeisi ala Tinubu, nke ọ bụ nwunye ya, Senator Oloremi Tinubu, nọchitere anya ya oge ahụ, kwuru na ya bụ City Gate nke pụziri iche ugbu a bụ ihe ngosi ịdịkọ n'otu dị na Naịjirịa, agbụrụ dị iche iche nakwa olileanya jikọrọ ndị ala anyị. O kwuru na isi obodo ala anyị nke steeti 36 na-agbakọ na ya kwesịrị inwe ụzọ mbata na-akwanye ugwu ma gosipụtakwa njirimara Naịjirịa. N'okwu nke ya ka minista na-ahụ maka FCT Nyesom Wike nọrọ kwuo na atụmatụ ọrụ ahụ sitere n'aka nwunye onyeisi ala mara ya n'ihu mgbe gara aga, ọ họrọ ya bụ Abuja City Gate n'ọnọdụ ekwesịghị isi obodo Naịjirịa. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ ụwa ị na-anọrọ si abịara gị ka anyị gaa n'ihu. Onyeisi ala Bola Tinubu ewe gara n'ụlọ nzukọ Senate akwụkwọ iwu akpọrọ National Secondary Education Commission Amendment Bill 2026 maka ịtụle ya na inye ya nkwado. Onyeisi ala Tinubu nọrọ na akwụkwọ ozi o zigara ụlọ nzukọ Senate kwuo na akwụkwọ iwu ahụ dabere na nkwudosi ike ọchịchị ya ime ka mmụta n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ndị ahụ gọọmenti nwegasị kawanye mma. Akwụkwọ ozi ahụ kọwara na Federal Executive Council FEC
nọrọ n'abalị iri atọ nke ọnwa Eprel afọ 2026 kwado akwụkwọ iwu ahụ tupu ezigara minista okwu ikpe dị n'aka maka tete na rere dịgasị na mmegharị iwu. Onyeisi ụlọ nzukọ senate senator Goswell Akpabio nọrọ oge ọ gụpụtachara akwụkwọ ozi ahụ ziga ya n'aka otu kọmitii ụlọ nzukọ senate na-ahụ maka ụkpụrụ ọrụ nakwa ihe dị iche iche ụlọ nzukọ senate na-eme maka ileba anya n'ime otu izu ụka. Akwụkwọ iwu ọzọ onyeisi ala zigakwuru ụlọ nzukọ senate bụ nke akpọrọ Administration of Criminal Justice Act 2015 repeal, nakwa ile iwu ọhụrụ bụ Administration of Criminal Justice Act 2026. Onyeisi ụlọ nzukọ senate senator Goswell Akpabio etikọla ndị isi otu nkwado onyeisi ala Tinubu akpọrọ President Bola Tinubu Door-to-Door Movement ka ha nọrọ n'elu ịchụ nta nkwado nye onyeisi ala kwalitekwuo ịdịkọ n'otu ụmụafọ Naịjirịa. Senator Akpabio kwupụtara nke a n'oge e guzobere ndị isi otu ahụ wee kwuo n'otu ahụ nke ga na-aga n'ụlọ ịchụ nta nkwado ga-ejidekwu eziokwu na-akpalite mmụọ ndị mmadụ gee ha ntị n'olu ma mee ka ha mata ihe ndị ọchịchị na ugbu a rụpụtarala. Ozi onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisi ụlọ nzukọ senate na mgbasa ozi Aniete Ekong wepụtara mere ka a mata na senator Akpabio nyere ndị isi otu ahụ ndụmọdụ ka ha hụ na mkparịta ụka ọ bụla a na-enwe na-akwalite okwukwe ndị mmadụ nwere n'ọchịchị onye kwuo uche ya nakwa n'ọdịnihu Naịjirịa. Ụlọ ọrụ Nigerian Immigration Service akwụsịla akọrọ ụlọ ọrụ Online Integrated Solution OIS Services nke na-ahụ maka ịgbanye ndị mmadụ akwụkwọ visa na mba Amerika. N'ozi okwupụta okwu ụlọ ọrụ Immigration Maazị Akinshola Akinlabi wepụtara, ọ kọwara na nwaafọ Naịjirịa ọbụla na mba Amerika chọrọ akwụkwọ visa Naịjirịa ga-aga na Nigerian Embassy dị na Washington DC maọbụ Consulate General New York nakwa Atlanta. Maazị Akinlabi kọwara na nkwụsị akwụsịrị ịgba visa ahụ metụtara naanị ndị chọrọ iji aka tinye akwụkwọ maka inweta ya bụ visa na-abụghị ndị nke chọrọ ime ya site n'ọwara ịntanetị. O kwuru na-etinyechala atụmatụ ndị dịgasị mkpa n'ọrụ iji hụ na amụma mgbata akwụkwọ visa ahụ na-aga serere werere. N'ikpeazụ, ngalaba iwu na mba Uganda agbaghala ntụziaka otu jikọrọ ndị ọkaiwu na mba ahụ nyere ndị otu ya ka ha kwụsị ịkpọ ndị ọkaikpe mba ahụ My Lord maọbụ My Lady, tinyere ịhụlata ala n'ihu ha n'ụlọ ikpe. Otu Uganda Law Society ULS kwuru na agwa dị otu ahụ na-arụtụ aka n'ihe ha mụtara n'aka ndị ọchachịrị ha na mbụ nke na-eme ka ndị ọkaikpe dịka gasị na ha dị elu karịa ọha obodo ndị ọzọ. Otu ULS gwara ndị ọkaiwu ka ha na-ekele ndị ọkaikpe na ndị majie dịka Mr. Justice, Madam Justice, Madam George, Mr. George, maọbụ Mr. Magistrate. N'okwu ya ka okwupụta okwu ngalaba ikpe na mba Uganda James Erenie nọrọ kwuo n'otu ULS enweghị ikike ịgwa ndị ọkaikpe otu ha ga-esi na-ahazi ihe na-eme n'ụlọ ikpe na mba ahụ. Iji pịachie ya n'akụkụ ụwa nke taa, gerekwa isiokwu ndị anyị chere mara akụkọ. Okpuru ọchịchị ime obodo Apapa Igomu ekwupụtala nkwudosi ike ya ihu na ọha obodo okpuru ọchịchị ahụ nwetara aka ọrụ. Onyeisi ala Tinubu wee garala ụlọ nzukọ senate akwụkwọ iwu maka mgbanwe ụfọdụ na ngalaba agụmakwụkwọ sekọndrị. Anyị mekwara ka ị mara na otu ndị ọkaiwu na mba Uganda agwala ndị otu ya ka ha kwụsị ịhụlatara ndị ọkaikpe isi n'ụlọ ikpe. Ekele m Adeyemi Adesanya, onye chịkọtara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee, ebe m bụ Nnamdi Ezeokoye tụgharịrị ya gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Ngwa ka ọ dịgazịa ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.

0: adị maka anyị na-amalizie nnu ọkụ ya na ụgwọ ọrụ onye agha ala anyị onye agha ọ bụghịkwa onye na-akwa baro na onye agha ala anyị adị maka ikwudebe ya ugbu a. Ndị omekome ahụ tọrọ ụmụ akwụkwọ na steeti Oyo na-eyi egwu na ọ bụrụ na ndị agha bịakwa ha nso ọzọ ha egbusi ụmụaka ndị ahụ. Minista okwu nchekwa dị n'aka na-ekwu nke m na amaji ọbụzi onye kọchara ụmụaka ya na nne ha dịka nke ụmụaka ọ ga-adịra
1: ji ọ ya bụ na ihe na-ekwuzi ya bụ na ndị okwukwe n'okwu
0: o nwekwara ka ọ dị o. E kwuru na ndị agha bụ ndị omekome mmadụ asatọ na mwakpo ha wakporo ha na ọhịa dị na steeti Katsina ọmaka maka na nwata jụrụ na nne ya agaghị arahụ ụra ụra agaghị ede ya anya. Ọ dị n'igbe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Ọ dị mma na akwụkwọ Daily Talk ndị kakọ n'isi akụkọ ahụ ọ dị na ezinụlọ ndị atọrọ ndị be ha na steeti Oyo na Borno a na-ebe aka ụmụaka ọ bụ n'isi akụkọ Telefos ka ị ga-ahụ yaba akụkọ mana ebe ị ga-amalite ruo ya bụ ibe nke atọ
0: ọnọdụ e dobere di m maọbụ ọnọdụ e nyere iji wee nara ya n'aka ebe bụ ihe agaghị ekwenwe omume jupụta ọ nwunye Elrufai na-ekwu nke a ịma onye amaghị ihe a na-eme ewere ya na-eme ihe a
1: na-eme
0: ọ dịkwa egwu ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Nke a na-akọwa na APC okwu ndọrọndọrọ APC ha ga-emegharị ya bụ ego olu
0: ka ihe ọbụla gara kwa ime obi ka Atiku gwara gọọmenti etiti maka na ihe ahụ a na-eme bụle ọ na-enwekwa na atụrụ iwe otu ADC gara n'ihu kwuo na o nweghị ihe ga-eme kata n'ụwa a gbochi otu ADC isonye na ntuliaka elu afọ 2027 ọ kwade agadi nwaanyị na ama amụma etu ọ ga-esi ebe inyinyo inyinyo na ama amụma etu ọ ga-esi asa agadi nwaanyị afọ ọ na ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Ka mkpọ nke a kọrọ na akụkọ dị Guardian ọ dị ya bụ mmegide ndị mba South Africa na mmegide ndị ala anyị na ndị mba na mba anọghị ala anyị nke na ụlọ etiti ala anyị dị na ha na-akwụsị imebi ya bụ ọdịnamma nke ha na mba South Africa nke a bụ n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ dị Guardian.
0: Maka mwakpo ndị mba ọzọ bigasị na mba South Africa ụlọ nzukọ House of Representatives agwala gọọmenti etiti ka o lebagharị anya na mmekọrịta Nigeria na mba South Africa maka na asịkwa na ọ bịara bụ onye abịagbula ya ọ na-aba mgbukwu akwụnye ya n'azụ ọ na ibe nke nọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Nke a na-akọwa na akwụkwọ akụkọ Nation otu ndọrọndọrọ PDP na-ewerekwa n'ikike ọbụla nke a ga-eji wee nwee mmeri nke onyeisi ala na afọ 2027 nke a bụ n'ikike ka onye ọbụla ga erute na mgbada ya. Ụlọ ọgbakọ ala anyị si na a ga-emegharị iwu nke mekọtara iwu otere ọdịmma anyị na ndị mba ala anyị na mba South Africa ịdịkọtara mma ya bụ a ga-emegharị ya mara ka anyị tinye wa onye okwu wa n'ihi na nke a na-eme ndị be anyị nọ na mba South Africa eri ka ọ dị njọ dị ukwuu n'ibe ikike ị ga-agụ ya bụ akwụkwọ.
0: Mba Amerịka edepụtala ahụ ụmụafọ Naịjirịa mmadụ 124 124 mmadụ ndị a ga-agbara ụgbọ nwa mkpi site na mba ahụ n'ihi mpụ dị iche iche ụzọ esiri kpụrụ nwa mkpi o siri na-aga ibe nke abụọ ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ Naịjirịa nke bụ
1: ọdị egwu akụkọ ahụ dịkwa gbakwara n'akwụkwọ akwụkwọ Daily Trust na ibe nke asatọ ọ kọwara na mba United States ewepụtago afa na foto nke ndị ala anyị bụ Naịjirịa ndị agha ife nke asatọ nke ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ na akwụkwọ akwụkwọ Delishon.
0: Ọ dị mma, Godwin na mmam na ịhụrụ foto ndị ahụ leru anya, o mee onwe m nwee onye onye ọbụla bụ onye ọgwụ ịhụrụ ebe ahụ ka m ide ihe ebe a ga-ede ihe ka ọ ga-abụ ụbọchị ọ ga-anata na emere gị ya mee ndị ọme ndị ọme eji ọdị anyị na m
1: agwakwara m dịtụ wee
0: ọ dị mma. Mba Amerịka m amalitekwala ịwakpo Iran, wee na-eche echiche ịwakpokwa Kuwait, Bahrain na Qatar. Hey, onye pụtara n'otu nkwa Ọnịcha nụọ ọgụ pụta na arị arị aba nụọ ọgụ pụta na ekwukwu owere nụọ ọgụ pụtakwuo na ọgbaete Enugu nukwu ọgụ biko ọ bụ di a na-achọ ndị ahịa okwu ka ndị ahịa na-achọ ọ dị o nwere onye chọrọ ịkpọ otu o nwere otu ahịa dị n'ebe ụmụ o doro ụdị Enugu ka anyị na-aga n'ihu apịa nke a dị n'ibe nke anọ n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Ọ dị mma, dịka ka o si wee gbata ọtụ 2023 adịlegesi na APC otu ndọrọndọrọ APC achọrọdị ka ndị ọzọ kwụọ vootu na ya bụ steeti. Ihe niile a na-achọ bụ ka a ghọrọ ha mmadụ niile ọ bụrụ ha waji aka na wee kwụọ afa onye ga-achị na ya bụ steeti. Nke a bụ adịleke bụ onye mere ka a mata nke a n'ibe nke iri abụọ na asatọ ka ị ga-agụrụ ya bụ akwụkwọ n'akwụkwọ akụkọ dị Gadia.
0: Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche na-agbakarị ala na-eme ngwa ngwa itinye aha ndị ga-azọrọ ha ọkwa n'ọwara ụlọ ọrụ INEC dịka oge enyedebere na akụrụ ọnụ echi. Ụlọ ọrụ INEC ga-eme ka aha ndị ga-azọ ọkwa onye isi ala nakwa ụlọ nzukọ omeiwu etiti gbaa n'anwụ n'abalị mbụ n'ọnwa Ọgọst. Ọmaka ọsọ eji agbaga na mmiri abụghịkwa n'ọsọ eji aṅụ ya n'ibe nke 15 na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Akwụkwọ akụkọ The Nation na-akọwa na onye isi ala anyị bụ Tinubu ya na ndị isi agha nwere njikọ imegharị na inyocha usoro ọhụrụ nke a ga-eji wee kwagide nchekwa na ala anyị ka e wee mee ka otutu onwe ike. Nke a bụ akụkọ gbara ebe nke isii ka ọ gbara na akwụkwọ akụkọ The Nation ya bụ ga ebe ahụ ịgụrụ ka o si nwekwa ya
0: ọ ga-abụkwu ya ka sinetọ Ali Ndume jiri gacha zute onye isi ala na Sorok ịma onwe ka esi ga-esi eke oge n'isi otu a iwetu olu wee na-ekwu okwu ihe okwu na ọnọdụ nchekwa Naịjirịa na ọkawanyela mma onye ka asị na-ekwu. Senator Ali Ndume na-agwa ndị ala anyị ka ọ gacha zute onye isi ala Tinubu. A sịkwanụ m onye si
1: na
0: ọ sị na ọ kawanyela mma. Ebe o kwuru ya bụ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. A sị m onye sịkwanụ na ihe na-atọ ụtọ ya kwuo ihe ọ na-atọ ka ya n'ibe nke 16 kpọmkwem na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ọ dị mma, maka steeti nke maka uwe ojii nke steeti ka a na-akọwa na e kwesịrị ịkpa nkata miri emi n'ime dịka ndị otu gọvanọt na ndị senetọ ala anyị na-etinye ọnụ na ya maka ka a hapụ inweta ndị ga-ada iwu ya bụ steeti ike. Ọ bụ n'ibe nke asaa ị ga-ahụ ya bụ akwụkwọ nakwa akwụkwọ dị gaja.
0: Maka ebubo gburugburu nde naira 15, ụlọ ikpe enyela iwu ka onye jibu ọkwa onye isi oche Code of Conduct Tribe na CCT Danla dị Umar nọdụgodu n'ụlọ mkpọrọ Kuje ugbu a. Maka gịnị? Maka ihe ị ga-agụta n'ibe nke anọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. A sị na mmiri makata onye mbite ego gbaba onye binyere ya.
1: Ọ dị mma na mkpocha imechi na nke taa. Ana m asị na akwụkwọ Delicot dere na nke a. Ndị otu na-amarọ ndị ha abụ eruola onye nkuzi Islam na Bauchi state about it. Kabo akọ ki ga gọrọ ko ma na ibe ti se na akọ akọ deli cost. Ati ma nna mo de.
0: Ka ela wa ze na nke.
1: Ati kwa ma ka I gọ ko wa akọ ayi na ka I ti mo.
0: Ati ma kan ti ja ni. Ati ma oge a ihe oge a ruru abi o ta. Nke ta agwula. Ati ma Africa ndo na something.
1: Oh, something go be come
0: go. O nya ka ọgwụrụ na Africa. Motor ka ke se wo dena ke ta no bele bona bond FM 92.9 KLM angle consume ke tra nya ke ngwe na ke ta me ko ta ka ko ma ba di kele no no ma ne e
1: kele kwa ndi o na ke nge wo ila me ke ko ma na mbo wo ko ko ma ta mbo ko ke ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko na ngora mi ko ko

danshin gida na ta ba kuma ta yake yi ba ta zauna ta kara kallon ta har take tambayar matan kina da ɗan aiki ta ce ina da su ba na zama ne sosai a ƙasar duk su watsi muna ma dai samun saɓani ne ta kike aiki da kanki ni da yara muke yi bana ta ce allah sarki idan kina buƙatar aikin ma zan dinga zuwa ina yi miki duk da kina ba sar da mama sai da ta yi murmushi ta ce to insha allahu muka ji bayan ta gama zamanta ta sauko nan ta yi kici ɗiga mai gidanta sai da ta tsorata yana tsaya a ƙofar bakin shiga falon gidan yana jiranta lafiya ya na zanka a nan yana ganin ta fito kawai ya yi gaba ya bar ta a gurin ba ƙaramin kuliya take yi da wannan dunkul ɗin da yake yi ba na rashin magana

الحاكم تفعلت كلار كنانتا هلين كما جينا دون الله ما قمر من دقستك كينا دقاء من قمر ما ترتك اوه بنتبت ايبا اما كيسان باب اللي اي جيتا جيتا بإير مرنا مغانا الله ابا ما بيسايك اي كسكا لوكا تينا جينا تبتا يرجي اي اجان مغانا ومان تتبتا بابرسي امران ياكي تامني ai alwan yarinya ta amma a kasa ga anan an yi mata adalci a haka ba ta shi kadan yake da haƙi akan yarinyar nan ba to yaya za ki yi mai jidda kawai mu shirya mu je shi ya fi sauƙi gawar muryar da ta je sai ma ta kashe yar babu shiri tana faɗin sannu ga zuwa ya ƙira mata ido ya ce mu haka na ganki wani iri so ta jira zuwa ya samu natsuwa sai magana ta fahimta amma ta kasa cikin damuwa ta ce na fari na biyar ayyuwa na na aure shi ne nake so in tabbatar nan da nan ya haɗa fuska tamkar tasowar hadari lokacin markamarka wato ba za ki fasa kiran tsohon mijinki ba ko mai jidda ni fa na gaji ba zan lamunci wannan iya shegen naki ba na shekara da shekaru cikin kokarin kawo kanta ta ce kawai haƙuri wallahi ba kiransa nake yi ba da yaya nake waya wallahi baliyar nan ta ɓoyewa a bayanta ta ce wallahi ba da shi nake waya ba yaya ce za ki ba ni ko sai na ɓata miki rai ta miƙa masa waya tana kuka ta ce don Allah babansu ya liga ka ba ni wayar nan hankalina ba zai kwanta ba sai na tabbatar da gaskiyar maganar nan ya tsaya ciki na kallon ta ya ce Allah wajen halinki ko kunyar ubangiji ba ki ji babu wata nana da aka yi wa aure tsohon mijinki ne kike bibiya tun da halinki kwashewa ta yi da kuka tana shasheka mai cika da ƙonar rai a ɓangaren suna na kuwa bin zuciya yanzu in yi wanka ya yi maganar yana tsanata da ido lara ta ɗaga kai ta kalle shi ta ce to ka yi mana ta yi magana tana ɓata rai tare da mayar da hankalinta kan wayarta bayan ta gano tarin fina-finai a ciki tun bayan da Hajiya a sana'u ta ba ta wayar ta nuna wa Nasiru ya karɓi wayar ya fita da ita gurin abokansa aka yi turu ba ta taɓa sanin da su a wayar ba shi yana kallon nala ganin ba ta gane abin da yake nufi ba kawai na shige ban ɗaki kofar ban ɗakin ta buga kallo gaba ɗaya ta kasa gane kansa babu yadda za a yi a ce mutumin da yake da taɓin hankali ya dinga gudanar da al'amuransa cikin natsuwa sai dai kuma wannan shirin nasa rayu na ƙara tabbatar da taɓin hankalin nasa duk da ma ba wannan ba hankalinta ya fi karkata ga son sanin ainihin wayar shi ya shafe tsawon lokaci a ban ɗakin don sai da na yi ta manta da shi sannan ya fito jikinsa sun tsuma yake yi ya nufo kan katifar da na yi take kai tsaye bacci mata uban ba ya zazzage ta ya janye bedsheet ɗin da yake shimfiɗe a kan katifar ya dukunkune a kai ga lala ta saki baki tana kallonsa lalle babu alamar hankali a nan ta faɗa a zuciyarta sau dai ta da jikinsa yake ta tsuma da rawar sanyi gagarin babu sanyi san ita gudunma take yi amma ta gama ta tsuma ya jima sosai a haka daga bisani ya tashi tsaye ne ya nannaɗa da chip ɗin ya jefa mata a kaya wuce gaban madubin ya haka me yasa ka jefo min.

sun yanzu a hankali ta fara jin sanyi yana latsata bugun zuciyar ta ya fara karuwa cikin sauri ta ce juna ya juya mata ta ɗaga robar nan tana kallo duk rubutun jiki da french ne ba ta iya gane koma ba ta tsiyaya nan sai kamshi yake yi hannunta har yake yi ta kai hannunta bayansa sai dai tana ɗaya hannunta ta ji tsingar jikinta ta tashi sannan ta ƙara watsa ta

kanta ya don kuma jikinsa guri ɗaya jikinsa kuma gaba babu ta shafa jikinta ta jigumi take yi amma shi alamu suka nuna sanye ke ji ta yankwa da ƙinta tashi ta ɗauko bargonta a saman wardrobe ta nufe shi ka tashi ga bargo ka rufa a hankali ya buɗe idonsa ya kalle ta kawai mamayar ya lumshe bata haƙura ba ta sake cewa ga shi ka rufa tun da sanye kake ji ta yi magana tana ajiye masa bargon har kaɗa bargon zai gefe a zuciya yana ƙoƙarin gyara kwanciyarsa me ya sa za ka jefar mini da abu idan ba ka so sai ka jefar mini haka ɗazuma ka jefar min bashit a kaina ni ka daina yi min haka kai ya tashi zaune nima ni za ta gani kamar nasa sun koma na tsohon nan da take gani a tare da shi ƙirgu ta kurma da ƙarfi ta sima a gurin to sai ya take da doguwar rigar bacci shara-shara biyu ta yi mata ke sosai ga tsohon cikinta tana gefen gado tana shan wani abu a cikin kofi da sanya a shigo ɗakin ta amsa masa ya zauna a kusa da ita ta ce yayi bacci ya ce yayi ƙoƙar ban da labarin antina na babu abin da yake mini yana ta biya mini abin da take koya masa babu yadda za a yi ta dawo gidan nan ne ta ci gaba da kula da shi ta kwaɓa baki ta ce ta ina na gaya maka an mata aure da buzayen da suke gadin gidan mu ya ce ikon allah to daman buzaye na aure nasu wanda ba irinsu ba ne shukura ta ce ya san musu ma abin ne dai ga shi nan allah ya kyauta in dai haidar nake ji da alama sun shaƙo wurin suke sha ne cikin kofin nan da yana gana yana karɓar kofin magani ya gani a ciki ya tsuta fuska ya ce wannan ya sa ba ka ji ne na hana kishin wannan abubuwan ya za a

tashin hankali bata iya masa magana ba sai godiya da ta dinga yi wa Allah a zuciyarta da ya zama mafarki ne ta gaskiya ba to shukura sai a tashi da addu'a mai sauraro a nan zan ja labuwan shirin a yau a madadin ɗaukacin abokan aiki na sashen Hausa na Band FM 92.1 hawa'u zai ba

وحشين. يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم الفتاة قلوبا في الحجامة وكما كتب تاتا أمام يمن ينكفوه واسأل أبارونا تاريخ أفريكا في يوم وكي تنفتي وجه صرف إتاتوا بسكي سكي دا غير يكي دا سرعي دا كوفراني na kasar Afrika da kuma na tarihin duniya baki daya. Daga ni sarkin sayuwar Afrika kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Nigeria, wanda ofis ina yana nan a Agigi a nan Abdukuwa a Kila Park don dafa da sarkin Fulani. Daga ni na ƙarin bayani na ƙalubale a lambar duniya ta kamar haka: 080-34-30-0307 080-34-30-0307 Ayyukan ta mata muku wani magani wanda muke kira sa da suna Ma'ajunul Rijal. Wannan ya kai mai suna mai kantankar sirrin Azzakarar Ayu, wanda muka haɗa shi da Azzakarar Ayu da kisan Ayu da sayuwar Jesse da sayuwar Sinimon da farin gagayi da bakin gagayi da tsintsiyar maza da maza tsaye da dillo da kukuki da farmar ƙarhu da bakinwar ƙarhu sai icen katina mai magani 100 babu sai zubar allurar na maina daga rangan ɗi namijin itace da sayuwar barana. Wannan maganin wanda muke kira shi da suna mai kantankar magani ne wanda yake aiki dangane da matsalar da ya shafi ɗaukewar sha'awa. Duk ɗanar da wanda bai da sha'awa ko matar da ba ta da sha'awa ko namiji wanda ni'imarsa ta ɗauki ko matar da ni'imarsa ta ɗauki ko mutum da yake fama da matsala a kan zubar farin ruwa ko matsalar da ya shafi ƙaiƙayi ko matsalar wanda ya shafi tsohon ciwon sanyi na mara, da mutum da yake fama da matsanancin ciwon baya da wanda ba su nuna illa dangane da abin da ya shafi na bakotarsa, wannan maganin wanda nake kira shi da suna mai kantankar Ma'ajunul Rijal magani ne wanda yake aiki dangane da abin da ya shafi na mantakar ta namiji. Matsaloli da yawa suna hana namiji gabansu yi ƙarfi kuma suna sa gaban namiji ya ƙanƙance kuma suna sa namiji ya ji lafiyar ka saurin kawowa. Ya cututtuka ne: na farko akwai istimla'i, na biyu akwai hawan jini, na uku akwai cutar basir, na huɗu akwai ciwon sukari, na biyar akwai tsohon ciwon sanyi wanda yake affecting ɗin jijiyoyin al'aurar namiji ta ƙanƙance ta koma ƙarama. Tashiyar maganin ta ila aka samo shi, sannan mai nuna aikinsa, sannan mai nuna tasirinsa ga jinin mutum, sannan yaya ake idan mutum ya amfani da shi maganin ya zama kafatan a jikinsa ba tare da nan gaba ya nuna wani maganin sannan da ya shafi gaban namiji ba. To sai na ce idan kana da ɗan kana ɗauke da wata lalura a duk inda kake a duniya, ka kira ni zan tura maka da wannan maganin. Gargaɗa shi ake abinci a ci, amma ba wai hawan jini ba, ba wai ciwon sukari ba, ba wai matsalar iska ba, ba wai mutum a ce yana shan maganin ƙarfin gaba magani bai aiki ba. Idan ka ci maganin nan da izinin Allah, in dai fannin da ya shafi al'aura ne, to da izinin Allah har ka mutu ba kai ba talaucin alƙalami da izinin Allah. Ga menene ƙarin bayani? Ka nemi abin da zai taka kamar haka:
Sipili uku, sipili bakwaji. Zama inu utada hausa.

ba na ka ba na ba ki haƙƙin sami na ba a wani ko a wani ya sani abin nan

Musulunci kenan daga nan sashin Hausa na Radio Bonne FM akan mita 92.9. Yanzu kuma lokaci da zamu shiga dakin labarai domin gabatar muku da labaran duniya.

0: madalla masu sauraro an saurari labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na Radio Bonnet Farm tasirin da Juda Tugo tara an kuma gaida Umar Tugo Salo din dai da ya fassara ya karanto mana cikin harshen Hausa sai dan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 3:30 za ku sake jin mu dauke da wadansu cika kullu labaran da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin ga muku shirin mu na gaba kamar yadda muka shiga muku da farko da fatan kuma insha Allah Juma'a lafiya ya muka ji da ruwa wannan ruwa shine ake cewa marka marka to ba kafin nan dai bari mu zaga sashen mu na talatalace mu duba sakonnin da suke tabbawa kusa da mu domin mu gabatar muku da su da fatan za ci gaba da kasancewa
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cibiyar nan ce ta global filiki jama wacce muke talata ta a manyan kafofin watsa labaru na tarayyar Afrika cibiyar ce wacce ta fice wajen sarrafa itatuwa da suke saki da ganyayyaki da tsirrai da kuma furanni na ƙasar Afrika da kuma na tarayyar duniya baki ɗaya daga ni sarkin sanyuwar Afrika kuma ɗan masana maganin gargajiya na Najeriya wanda ofis ina yana nan a Agigi a nan abbatuwa a trailer park gaddafa da sarkin Fulani da mummunan ƙarin bayani za ka nuna alamomin ruwata kamar haka 080-34-307 a yau zan talata muku wani magani wanda muke kiransa da suna ma'ajinin rijal wannan maganin mai suna ne kantankar sirrin azzakarin ayu wanda muka haɗa shi da azzakarin ayu da kitsan ayu da sanwar jesin da sanwar cinnamon da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullu da kukuki da farin makarhu da bakin makarhu sai icen katana mai magani 100 babu sai zindir allurar manoma daga rangauɗi namijin itace da sanwar biyar rana wannan maganin wanda muke kira shi da suna mai kantankar magani ne wanda yake aiki dangane da matsalar da ya shafi ɗaukewar sha'awa duk ɗaya namiji wanda bai da sha'awa ko matar da ba ta da sha'awa ko namiji wanda ni'imarsa ta ɗauke ko matar da ni'imarta ta ɗauke ko wata wanda yake fama da matsala a kai zubar farin ruwa ko matsalar da ya shafi ƙaiƙayi ko matsalar wanda ya shafi tsohon ciwon sanyi na mara da mutum da yake fama da matsalancin ciwon baya da wanda ba su nuna illa dangane da abin da ya shafi maƙotarsa wannan maganin wanda nake kira shi da suna mai kantankar ma'ajinin rijal magani ne wanda yake aiki dangane da abin da ya shafi dangantakar da namiji wani matsaloli da yawa suna hana namiji gabansu ya ƙarfi kuma suna sa gaban namiji ya ƙanƙanci kuma suna sa namiji ya jima'i ya riƙa saurin kawowa wani cututtuka ne na farko akwai istimla'i na biyu akwai hawan jini na uku akwai cutar basir na huɗu akwai ciwon sukari na biyar akwai tsohon ciwon sanyi wanda yake affecting ɗin jijiyoyin al'aurar namiji ta ƙanƙanci ta koma ƙarama to shi wannan maganin ta ina aka samo shi sannan menene aikinsa sannan menene tasirinsa ga jinin mutum sannan yaya ake idan mutum ya yi amfani da shi maganin ya zauna kafatan a jikinsa ba tare da nan gaba

0: shekara ta 2026 an bar wannan aure a masallacin Garban Tafida dake Markas Agege. Wannan tsaron aure ya samu halartar dimin jama'a, ƴan uwa, abokai, masoya, matasa, ƴan kasuwa, ƴan siyasa da sarakunan gargajiya. An yi walimar liyafa irin ta kasaita. Ga shugaban kungiyar Izalami jihar Legas, Sheikh Suleiman Ibrahim, sunana Umar Kurɓin Ɗaye. Bayan ɗaura auren mun zanta da uban ango, Malam Shu'aibu Adam da mijin Danis na godiya ga jama'a da kira ga iyaye game da sha'anin aure, ya ba da shawara ga matasa shugabannin gobe. Mun zanta da uban ango ta hanyar tarho, sai ya ce.
1: Sunana Malam Shu'aibu Adam, ni ne uban yaro da aka ɗaura aure, wato ina yawa zuwa a gangajiya, Allah ya san albarka da yin kokarin da aka yi na zuwa taya mu wannan gagarumin farin ciki da kuma shaida wannan tsaron aure. Ko Allah ya saka kowanne ƙarshe, ko Allah ya saka daɗi da Allah ya biya da aljanna.
0: Malam Shu'aibu Adam, sakataren ƙungiyar Izala na jihar Legas, ga shi a matsayinka na uba, ko akwai rikirar za ka yi zuwa ga iyaye da mara sha'anin aure?
1: Na farko abin da zan yi bayani shi ne dai mu ci gaba da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu musulmi. Kuma babban abin da za a ci gaba da yi a wurin kulawa da yara shi ne kulawa da su na tarbiyya mai kyau da kuma jawo su kusa da kai domin su zama kamar abokanka. Duk lokacin da ya yi daidai za ka yi bayani a kan ya yi daidai. Duk lokacin da bai daidai ba kuma dama yana kusa da kai, a wannan lokacin ne za ka samu daman ba shi shawarwari ta da zai saurare.
0: Sakatare shi Abu Adam a kwakwatar Izala na Legas, wani irin shara za ka ba su matasa?
1: Na karfa shara na zan ba su shi ne a yi kokari a kyautata rayuwa, a yi rayuwa da kyau, a riko addini, wani sami da riko addini shi ne zai tsare mutum daga dukkan wani sharri. Idan aka riko addini aka yi rayuwa mai kyau, ko za ka tsaya kai mutum ga haka. Suna Malam Shu'aibu Adam, sakataren kungiyar da wata rana ta bidi'a, wai kamata suna a jihar Legas.

0: tuma dalla Naziru dan dakata nan ga wani sako da ya fito daga hannun wato Alhaji Sabo mai kayan wuta dake Agege Market Street. Alhaji Sabo, da fatan kana da akwatin radion ka da kai da ɗan shagon ku baki ɗaya, muna muku barka da sallar Juma'a, da fatan an yi sallar Juma'a lafiya. To wannan sako da yana cewa wato shahararren dan kasuwan nan mai sayar da kayan wuta mai suna Alhaji Sabo Electronics yana nan a Market Street, wato inda yake da shagon kayan wuta, wato duk abin da ya shafi kaya na electric, daga heater, iron, fanka, freezer, generator, duk abin da kuke so na kayan wuta, wato nisa ta zo muku kusa, za ku iya samu a wajen shi Alhaji Sabo mai kayan wuta. Shagon sa nan a Market Street dake Agege. Shagon sa na biyu kuma yana nan, za a iya samun sa a nan, wato number 55 Ipaja Road, Agege, Lagos, kamar wato hanyar zuwa Okekutu, ko kuma ku kira shi akan lambar waya kamar haka: 0806982075, da kuma 0802370852. Sai kun zo. Alhaji Sabo, da fatan kana da akwatin radion ka kamar da na shaida masu sauraro. Wannan shine Alhaji Sabo, kwararren dan kasuwa a kan kayan wuta.
1: Na ga lokacin na matsawa ƙarfe 4 da kwata, bari mu mika wannan sako da muka samu daga Alhaji Sabo Sarki dake ungur Agege, da kuma Alhaji Al'awar garin Mala, sai kuma Alhaji Musa Buguri, watan talban Idi Araba, da dai fatan suna jin mu. Ga wata gaisuwa ta musamman wannan lokaci ga Malam Garba da ke wata sa da Papa, da kuma Hani Hussein a Tinubu Square, haka zalika Dan Husaini Gudurega da Babin Gudurega, muna taya su murnar karhaifa da samu ta yammace, da fatan Allah ya raya. Wannan gaisuwa ta musamman zuwa ga wato Alhassan Indin Agege, da kuma Mamman Dan Nijar Garnasko Gangan, daga nan sai Haya mai kaji Kajiji, da kuma Mamman Dan Majalisar da fatan suna jin, har ma da Hajjiya Aisha Maman, wato Aisha Maman Aisha, da dai fatan ana da akwatin radio a halin yanzu. To jama'a, ina ji yanzu barban shaka takunsa an ce rai dangin goro ga wannan

san labarin cewa watan uwar gidan matar malam Ma'azu dake ungur Agege watan babbar matarsa kowa Allah ya mutu cikawa a yau a Agege da fatan Allah ya jika ta gafara in ta mutu zuwa Allah ya sa mu cikar iman sa domin kuwa mutu ba mu ci lokacin sa Allah ya jika ta da rahama kuma kamar da fada ita mutu zuwa Allah ya sa mu cikar iman sa matar malam

jama'ar Allah shukran mutanen shan shayi in musu Allah san sai in ci barka da wannan lokaci tare da mutanen gidan Alhaji Girema dake Iju Shaga a gege da fatan kin sanu jama'a lafiya kuma Allah ya sa mu dace irin su Buba da abokin sa da fatan suna jin mu kalas ni sai da aka ce wai tika tika tika aka ce gudu da dake don kuwa naga yanzu kada mu zo mu ce gona da iri da naga yanzu da minti 28 a kukun sashi hausa nan haka daga yana nunawa amma insha Allah za a sake jin gobe misalin 2.5 akan mita 92.9 ta hanyar sample frequency modulation sample FM yanzu a madadin abokin aiki na gani da mu dakin shirye-shirye mangal yarba kuwa na ga su da su su goga alaja kuma ta kun salihu dun dai suna na kenan jama'a ai karshe

Benny, Bond FM 92.9. Gbogbo aye lo ti mo pe awa la siwaju won. E ka san, e ku dede si wo bi te tin gbe le se Bond FM 92.9. E ka bo si kan ni e ka ede omo Oluwabi, ibi ti a ti ma mu wa si eti igbo yin, lolopo ojo kan, awon eto ta ti la kale fun yin, aku jimo ni, aku wele wele ojo, eleyi so Olorun da sile, agba ladura pe ojo idunu ojo alubarika ojo ike ojo ige oni ko je fun gbogbo wa ko ba wa fun gbogbo aburu gbogbo idamu eleyi ta n koju lorilede yi ko lo n ba wa wo danu ko ba wa wo danu bi ogo mi ojo yen se n wo danu ko wa so an wa ni esan lore to po lori ile ipe ta wa yi ka agbadun kinu wa dun kokan wa ko bale lagbara alawura bi e ka san le ko ti e ku dede asiko yi e ko ataro aku ko le da ta tin ba kiri e jije mumu wa olohun ko ni fi sibi to je bi enira bayi e ba se n jade leta n wole olohun yo ma so wa lo yo ma so wa bo gbogbo erongba wa na ni yo di mumu se lase alawura bi e ka san le kan se ka san e ka bo si Bond FM 92.9 kaide omo luwa bi lati isin ti ago merin abo ti se ndu to n koja iberebere ba na la ma mu awon eto wa se ti igoyin loloko ojo kan lati sin bi ago mejo lase alawura bi to di pe a ma gbe ijoko na kale fa won to tun ma te siwaju di orugbogbon olohun ko ba wa se ni rorun adupe de se n tete si wa fu gbogbo eyin te tin pe wa e seun seun adupe e tin ba se n dede sibi to ba se die bayi ta ba mo ri wa sori ra fefe a ma mu awon eto wa lokun ojo kan wa a mu eto al idaya ohun ni o wa ti eti igboyin to ba ku iseju meedogun ki ago marun kolu la mu wa se eti igboyin sugbon to gba yen orin lokun ojo kan la ma mu wa bakan awon ipolo oja te ti sowe a ma mu wa se eti igboyin mi be this is the a ma mu wa eti igboyin bakan na to ba di ago marun mefa ku iseju meedogun gba bolu sawon a ma wa si eti igboyin bi te ti ma wo bi won se gba bolu lori papa ibi to wole si so bi eleku o ma mu wa si eti igboyin e kete ti ago mefa bo balu a mu eto jamuhia tutu wa dai yo wa si eti igboyin a mu irun pepe na kun ago meje ti irun ago meje ba n lo luka to wa lo si inu yara iroyin wa fun iroyin agbaye be lo na la ma te loko kan ejeji ti eti igboyin lorunko eni ti a jo ma sise loni di ago mejo aleyin abiodun folorun so gbogbo akala omo won legba lenu fauzia salako soni loruko temi ajala liga e ka bo si e ka ide omo luabi lekan si adupe o fe se yan wa layan radio eleyi ti e n gbo awa na si ni ja yin tomo ani ja yin kule e mu te fe ohun na la ma se gbogbo bi te ti n pe wa pe o ku je ka to e ma wori a n sise le lowo lori olohun yo si ba wa se ni irorun bi e ka ide hausa won se n ka kangala won tawon na ti ba wa so lode ti won ohun na la wa na yo tesiwaju bayi e ma yi ko me Bond FM 92.9 na la wa ti a n tesiwaju lolokan ojo kan.

ni easy money. Ah, owo easy lati rina ta ba ti se suru, ta ba ti se gragra ju. Eh ta ba tin sise wa, ta rora nse, ta nbe lohun le lori. Eh o igba mi, o le je ko se guru lo ma wa die die. Eh lo ma wa. Eh follow mi kede de bolohun se da olukaluku wa. O le je to ba ti bere le nkan bayi. Olohun ma ya bo ni repete. Eh ike to lohun ba wa tutu ko si wa to nse so. E sai ka ni suru pelu e, ka ma dupe lowo ka si ma se. Eh dupe lowo ogbeni Adekunle Gold ko fun wa ni pe easy money o garaya be ni easy money se se o easy fun wa lati rowo. Eh ko nse do won ka ba fi o nkan to mi o to. Ma fi gongo fa ngba yen ko la to ma lowo eh je ka fi suru se gbogbo e. Eh program te se gboto e o na ni gba ballu sawon e pelu legit e tu pade won ni ose to nbo lase alawura bi to won tun ma na to bi owo fun lori bo se nlo lori papa ni bayi lati bi nisin eh bi ago mefa bo ti se nkoja iseju a meta bayi a ma mu rin wa si eti gbe to ra mo pe bojo se nro yi a need nkan lati ma fi gbo otutu danu eh awata wa nle a le ma mu ti ka ma gbodo awata wa nu moto ka ma gborin lo ka ma fi seye to si wa pe pate wa nu sukere fa kere ni ale atun ma je ka ma wo pe ah sukere fa kere wa ta fi debi ta nlo eyin dere ba wa e sa se suru se ti do eh die die die die eh won ni o won se ngori elede odo yo ariwo ni o po ta ba ti se suru ibi ta nlo a debe layo atalafia olohun oba aso gbogbo wa e ka su fun yin lori to yin gba yen to ma fi di ago mefa abo eh e tu ba wa si mi pade to tu se isafomo e mi wa yen Jamuatu Sudai le ba wa pado tu ba wa so so wa dai won ba wa so eto ati oro olohun e ja tu gborin die si bonfm 92.9 le wa ile ise adura agbayida ile isan ti mo wa si eti igboyin e seun bi e se n tete si wa

0: Bore ko ni binu.
1: Wala kol de bi tefa. Fala tejal le abudika so mani oyin. Matali sa dubari bi tefa.

0: kan ri bi ti danu ni olorun ko da to se bo se se e mo se ri bi ti danu le
1: ta ko si
0: olorun tun da oju e pada wa ri pe oju e ma pada sodo e leni to re eni ko to ba wo so ma dada bayi ta ba fu gbe gbe bayi a re oju agbara olorun kan na lo wa nbe se lo to se le wa le se ni bi material ta gbe danu pe material lo material ni se ka da mu ni se bo takada won si yan kan ni banda ko alam abadada don ba sha lekun ke hun ara on to se re ki mi o le se ara o ni le fi da lo ko wa dara ri ma sha ma na a se dada sa won ya tori pe to ba se le olorun ni ohun ni o ni je ori bi mo olorun laye ati mo be olorun gbogbo to ba kojo patapata o kojo o sha n po si o sha n po si o se n to re yin mo n to lo fun ko se n to to wu awon mo e ba pe eyan mo ni o seyin lagbaja ati gbogbo ibile e gbodo ni won fun o e gbodo ma se daada si be ni o iwo ti kawe o ti jade ilewe awon mo lo ba wi e o n sise to da o n se gbe o n sawo lagbaja lo lohun oba ran si ni o si jese na o inu ise to je ni ni na fi ri eyin na ko eyin a fi ni le won se ni ari se ma se daada se yin ma fun o le eyin omo mi awon kan lohun ran si aye o eyin na e ji ise olohun fe le ni latari ma se daada ise ni pe kan le ti wa ba se be ama ere lo mi o be ku ji ma galaji o ki n ja wo lo ni ka ni ka atun ya wa na le se wa si fa won yan wa si osu wo ta ran elu yo bo ti lowo fo won se wa si fa won yan wa si ra mu ta lo ran se wa si o fa wa fo ni wa si le ba do de selu ala me bi kari ya ma gbele ni emi ma fe gbon bi lati soro olohun ta bi e soro olohun ani o fun oloko wa bi gba je ti ma se pe on soro nikan won ma lo ti dipo muri a je won nse wa se ka kiri e joko joko kan o to ni se tan mo mo yin o to le gbe ni lo o to le tan tun de ka kiri wa le ni kan so je ah ni bi to se ka fun bi won lo pa ah mo fo le an wi lo lo n so ra be o wo la boro pa yan won le ni olu so ipe tori pe in jo tun pe oga ti e sanu e se gba e sawo pe ijo to promise won pe o ma sha o ma se bayi ijo na lo right ijoba pe kon deploy e ku le lodo kon ba kon do le biwa nitori kini nitori pe o fe se daada fun olohun ni o inna rabbaka la bil masad olohun ni o to lan ba mu e o ni bo mo olohun lowo e ja se daada nje to ra olohun yen e ja ma se tore anu e ja sha anu awon eyan ni ma ba bo na ba ba ti fun alagbara mo tori pe ta ba se tunji kunu na azabi ni alim abbe wo ko o ma wo na olon ti mu ko na re wa ri je gbe na ke awon awa gi arara olon ti mu ko leyin ti olon to wa lowo e ko wa tun pe abu ma tan ko ni tan toro ti bo olon sogo o ti gbe nto olon ba wi o de ti tele ele ni gbe nto olon wi ko ni tele ife nu buruku ko ni je gba do gugu a muslim ka pata e ja yira pada ka be si ni se dada e ja ma se dada la ni je jo se ni la kon tu ko nga e soro a ni dada e soro ka won ma tore dada koda ti ke ba se won to ni ba fo bo si ni eni to nsu lugo we to yi ninu to lo nfi ran lowo la ila illa allah muhammadur rasulullah o mari ah won ma shanu won ma tore won ki fe ke bi pa yan won fe gbo pe yan sick won gbi oju ti won olorun ni le tan lowo yin o e ni dam e je ka wa na yira pada olorun ta ba se won le le la wa bi yo lota iloro olorun ni ta ba tun wa se nta wi tan tore tan shanu yet furinakum bi mubakum ogbo bi ta ba ku si olorun ma foriji wa tori ko se nto pe tan elomi e da ti eni ko mu sha ma pe gan ko ma se ki ta ko ma so so ku so npa yan ma se e ma se re mo e ma se re mo ni wahala wa fa yin ti ko ma se awon to bi won gbe san ti won yo na gba ti e to ba ja won be wo ogun kan ri afi kereta afi gan eyi lo ni en ti ori ti ero wo joko bi kan fun re la attention to ni bombe eyi lo ni eyi lo ko gan eyi lo ko da ni gangan pa pa to n sako en ti ori re ti o tun n sako mura si pa bo lohun be en to ni ojo waju e pe ko ma baje ko ma baje o ni wo ni tun sata to ero ni wa e kan wo gogo da fun owo ni en ko owo ni en ko gbogbo eyan ni o da gogo kan ni o da leju ti eyi na fu aso hun na ẹmẹyin olówó ẹ bá wo orí tí wọn mọwó ẹjá máa ṣe dáadáa fún wọn ó ṣe búrẹ́dì náà ní ara fún wọn kán jẹ́ òun gbé iná sínú ara wọn nìyẹn ọlọ́run ni táwọn ti ń tọ́jú yàn tá ṣe dáadáa

0: patapata ọgbọ adupẹ lọwọ rẹ gbogbo ọmọran ọlọrun ọmọ ṣeun ari iro alama dupẹ baba to mo ntẹni kan mo baba mi oro gojigo ọlọrun lo lori oun lo bori oun gbogbo oun la leke ola oni agbara ti nbe lori oun gbogbo ọlọrun ni ogbo koja ogbo eni oba wu ni npa eni oba wu ni nji eni oba wu ni gbe oke towo ọlọrun eyin ko yi e ku le o ogbo bi kibi te wa te ti lanfani lati ma gbo mi mọmọ ki ni tẹsọ tẹsọ mo ki tologo tologo mo kapo mo si kapo mo ki ohun tafa mo ko lo ode mo ki ojuta mutafa so mera puti olo tawo salam eruko e kale o ke mo muto yin wa lale tuni eje mu kede ina mo pada bo e ku kale
1: ori eni a ma gbe ni eda eni a ma segbe leyin eni ori eni a ma da ko lo eni pada sugbon awon adini lowo ogo nbe nita awon ti won kin fe keyan jeun to wa je laye ko se eni ti ko ni ara ninu o ko de se eni ti ko ni ola to dara awon ara batun eni wa ma fowo da ni duro sini lara ko number yi sile lekan 080 33 73 55 70 080 33 73 55

to tun lohun oba nirin lodun tutun baba le ibe ni o wa owo owo ile ibe ati bi ni a ma tele ni kiri owo owo bi adagba si a ma tele ni kiri owo iya eni abowo baba eni a ma tele ni kiri ide ati tumo oni wi pe gbogbo eni ti won ba tin so fun pe ah ojo ya re bi imumu ojo baba re bi imumu eyin ko yi ko nto won kie sara ko mo wa jaru ogun ti baba re ja ko mo jaru ogun ti e ja owo ni owo atele ni mo pada owo owo abanirin ajo owo owo ti mo ba ni rin fun odun owo mo jemo ni won pe ki lowo yi mo nse owo ti mo le ire dalu ki lowo yi mo nse owo ti ki je ke eyan orire mu owo ti ki je ke eyan rire gba wa lojo ye bi mumu ojo baba re bi mumu a je pe ogun ti baba re ja lo mo ja be bi baba o ba bori ogun yo soro fun omo lati bori ogun bi ya o ba bori ogun yo soro fun omo lati bori ogun owo e ma binu o en ti mo so ni wi pe bowo ba nbe lara eniyan owo mo nda bi ami owo ile ti nbe lara eni a mo da bi ami ni eyin ko yi bi owo ile ba nbe lara eni a mo jo ni wai wai a mo da nkan ru a mo ba yan mo je owo eyin ko yi olagbara o ki lowo mo nse a ma dani duro owo odile owo ile baba eni owo ile iya eni ti ba ti nbe lara eniyan owo bi ta gbe ta ti jade a ma dani duro a ma fa promise and fail owo ni won ni owo baba e lo mu owo iya re lo mu promise and fail a wa ma wole nitori owo eniyan lo mu owo ile baba owo ile iya promise and fail promise and fail gbogbo eti tin gbo mi e tin jagun owo e tin jagun te fi joya yin abi te fi jo baba yin e tin jagun e abi ka wa loju kan bi omi adagun on ta fi jo baba eni on ta fi joya eni ki nkan kan mo yi pada on ta fi jo baba eni on ta fi joya eni ki nkan kan mo yi pada owo adani duro owo agbon ogodanu owo ti mo nda ire duro owo ti mo nle olore lara eni owo ti mo nle oluran lowo wa ni bi baba re na o se roluran lowo nu wa ni bi won se daya re duro na nu ebe ri bo ti joya e bi mumu ebe ri bo ti jo baba re bi mumu eyin ko yi owo ile a ma dani duro owo bi ati bi ni a ma dani duro owo ni won pe ni ami towo ba ti wa lara eyan wa ni ami ni ami da duro I may promise and fail. I mean, owo emi ni mo ni nkan mi. Ase a mo je ami si yan lara. Enikan ni kini tumo. Emi ni mo ni nkan mi. Eyun ni tawon agba. Owo eyun ni tawon agba. Tiru owo ba nba nbe lara eniyan. Be eyan ba nfa ko ni tora won. Oni t'ohun a ma le ko ni ba oni t'ohun a ma gbianju iyanju re a ma ja sasan bi owo ile ba nbe lara.

ni to un wo ti e ni tegbe bi owo ile ba nbe lara eniyan bi ti nurse aisan lotun ama nurse gbese losi owo ile ni wa ni to fi joye e ni gbese wa ni to fi joye e la irile oko gbe wa ni to fi joye e o lenu wa ni owo ni nbe lara e ni fi nfenu ko abeyin omo pogun enu nbe ah omo omo lagbara o owo a ti farahan oluranlowo oni le ran lowo mo owo ni wa kan mo binu e lai nidi owo ni o se won se lara re owo nbe lara re o gboja kale ko kota o de sini yowo mi mani ri be lodun yi le owo iku lara re ama fadua jagun ama suma ladua ama sume ni ba moju ni lo owo ama dani duro ama deni mole ama leni ku ole ola ama tile ku oro moni owo sowo mbe lara re kila kie si ti e sowo yo tun ba orin ajo odun yi ko gbodo ba o lo e je mu kede yi ki dele se animo kaye.

0: one papa. Come on, we be a hero. You want to feed Bolo, Eli, you are ye. We are taking me. The little money, what Fenica Jenkolo, and by Shigun. So, my little, we are taking me. Your little fusion, papa, and no more Kaye, or Kapata, you know, you know, one Nakoja, you know, do you call, you know, Flare, it's Lana, Bayo, Fumu, Wino, let's Bolo, and do you call ye? It was at Osuba, papa, and no more Kaye, Loni, number 61, Santos Avenue, Abulia Galega, Papi Kema P, 0803373555 70 Legacy 0803373555 70 and Nemo Kaye Papa Tapa
1: ma banning at your do I want no banning oh wa ma danny duro in yellow don't run the one like that you won't see ma will be in your wa oh wa le ama paro certificate ti eni owo ile ama paro passport ti eni owo ile ama lo ti olore mole itan kan be ti mo fe so fun o la le to ni eyin ko yi arakunrin yi o ti mura tan okuku so fe nikan wi po n fe ririn ajo ko be nikan so we pon lo bi kan eyin ko yi o gbiyanju o gbera o di airport gbogbo ero ti e ni wi pe bo n ba ti di airport to n ti board tan to n ti debi to n lo ohun pele ohun pe yawo ohun wi pe ma binu o mo ti wa nbi n o gbodo so fun yan amọmọ nbọn le laipe arakunrin gbera o di airport bo se de airport nkan kan sele nbe bo se de airport be ni won ki kaabo won de bi won ti sawon ayewo won gba passport lowo e ki won ye passport ye wo oju re ni won ko ni won ri oju obirin ni won ri won si ri oko re nbe amo oko ti an ri nbe oko obirin ni okunrin si lohun won ti paro e mo lowo won paro oju won paro owo eyi de mo pariwo abun mi visa won lo laipe e kare eyin ko yi oyinbo ye wo ye passport ye wo won wo lotu won wo losi bo ni an ti fu o ni fisa oju re ko lo wa nbe o ko re ko lo wa nbe o le mi mo ni sa uruko mi ni e ri pe mo ti lo lakoko mo tu pada emi mo ni mo kan da kan wa le ni o ko re ko la ba nbe ohun tu wo amo ohun fura ara re oruko ara re ni ri foto ara re lo nri owo le amo yi nkan pada eyin ko yi won bere wa lai ebo so awon immigration e lo fi pa mo bi kan ha aloko re ko la ba nbe won bi aya kini won keji oju re ko la ba nbe o tun lo gbe gilasi o tun fi woju ara re o tun mu passport o tun wo oju ara re lo ba nbe aye toto fun aye mo se ba o o je loni ta ko ri pe mo se ba aye o mo se ba eyan ti ogbon ni ogbon o ti ni toju e jori eyin ko yi o pada le o bo ti n denu le to joko to sori ko be ni yawo re wi pe le o ngba to n lo kini ojo dagbere kilo de to fe so fun mi eruba owoju yawo e oni e gbogbo bo ti n lo la n ba o lo passport re awa la paro e o fe yawo to jojo ori e lo opo na lo fe yawo to ja to ju to julo abowo ki esara ni jo ba ti ba yawo re ja lo na ndi o si ki esara njo e ba ti ni gbolohun aso nu le o lo ti bere si ni ma foju ko wa landa o mo pe ni lagbara ju e lo lo fe opo obirin na ni omo fowo nbe lara ohun won o yin ma nkan won kan ma gbe won ninu won kan de ma binu so lore nkan won kan ma yo kan ma danu won ru won kan de ma opo ko elomi lo feran lowo sugbon ti ori inu ogba ori inu towo nbe lara re opo obirin ni won ma ran lowo to je pe njo ko e ba ti fun ni nkan dunu journal le ko ti journal ni won ni journal ni won ni pe sise mo wa ma fi owo siyan leti ko mo gbo nkan ayo wa ma fi owo di eyan leti ko mo gbo nkan re wa ma gbowo le eyan lori ki won mo ti e fi nkan re lo ori yen mo afijo to ba to lo bori afijo to ba to lo weri danu ore mi ijo ni ati fi nkan re lo yin gbeyin ijo le yin ti ri nkan re ijo le ti gbaro yin ayo won a mo gbowo le ni lori o si yera re wo idadu eyi se lasan ise to daru ki se lasan promise and fail ki se lasan hawo ibi ti won ti lohun woko awon kan wa ti awon kan ri ba won kan se gbeyawo won kan se wedding ba ti lo le awon kan ko le won si nra le tori pe won mo na bayo soju kan na lo tun wa lodun yi a ni se laso e je mu dele se ani mo kaye ba papa

wa fẹ nikan je nkan lo agba isegun ti won mo ninu iwe atego ti olorun fun se ni baba papa animo kaye okan pataki ni won kini won la koja kini doju ko kini doju ko olorun fun ara e ti lana abayo fun gugu eyan lati bolowo doju ko aye iwo sati ko si baba papa animo kaye loni ni number 61 santos avenue abule egbalega tabi ke ma pe 0833735570 legacy 0803373 5570 animo kaye papa

to mo ni ka lo si ile ise aba ewegbe mi papapa eh ni ile ise re to nbe ni Ketu bus stop lo ju ko bridge lese ati mo to wa lapere ni Ketu o do do o eh laji eh aba ewegbe mi international.

wodi wani e lati le se radio ifesiwapo bona be mla wa tan da be tan ro bi owe lati gbadun e rugby mi international ajisa worldwide wodi wani e ni e kan si la ro la ni ketu boston lati ri ko bridge lese lati mo to wa la kore ni ketu e mo ni mo to ba nfe mo to man pe na ni ajisa ti e ko ta si ala ro ti ta ko ma ma bo la ro wodi wani e ni gini number Eregbe ni number ero lorun die mo ni la pe eregbe ni di number yi 08062 9575 so bless and go thank you very much and so you go Allah wa Allah ni lo ko ti na ni lo ko pa ti da ni bo ki lo ma ko ti je me da se ni ka sun

0: se adura ti awe ise iyanu kankan le se o ti ya ni bi ti adura ti ngba ti gbogbo ogun ti se ni mono wa ti o nde ngba etu sile ti onirobinu je nko fayo sese ero witi witi ni bi ipade adura ti ijo light of the living church ijo imole alaye ise iwe mimo so wipe e ma gba adura lai simi ati lai kaare ijiri yin to bi je ti gbogbo en to ba fe bo ninu ofin wu ajaga aye o je ka jo kura jo po ni gbogbo ojo jimo friday ni dede ago meje owuro si mokanla ni sabo under bridge onijoguta on sagamo ogun state akuri olorun iyanu ise iyanu lo sele ti joseph ti di apase ni ile ajeji nipase iyanu ni anaje olorun ni silo akoko to fun iyanu tire na abe ifami royan wo le ta gbe kale fun iran ta wa yi general ofasia prophet rotimi ile sunmi baba zion e pe baba wo le sori 0706 717 0079 tabi 0806 231 3555 jesu nduro de o
1: ara mi olufe oruko mi ni woli rotimi ile sunmi baba sioni e ma gbagbe ati wonu osu tutun osu agbara osu ogbo osu asepe ni oluwa pe lagbara lowo le dumare osu yo si pe ya e ma gbagbe loni mo nbo ni logbo elegba town hall te ba ti de iyana era bus stop Lagos Badagry expressway ele lo si ilogbo elegba town hall koju bi 5 minutes si iyana era bus stop e ja pade nbe gbogbo eyin eniyan olorun a si se canceling loni gbogbo e ti fe ri mi ti petipe e gbera e ja jo pade ki lo ru eloju eyan ni se owo oni se osu e ja pade loni o papa oni moto ohun wa moto ohun wa maruwa oluwa ni ki anointi pelu ororo ti apuruko re ni ororo agbara egbe o ororo agbara sepe ma anointi free loni agbara lowo le dumare ara mi olufe e je ka lo gbadura.

ṣẹ́rí òróró back to sender tọ́n bá ti fún yín tọ́n sọ pé ẹgbà ẹ̀yìn náà ẹ sow seed 1-3 pé mo sow seed sínú ministry yìí bákan náà òróró àánú 1000 ẹ sọ pé ẹ fi sow seed iyọ̀ agbára the same thing mo gbàdúrà wàhálà àlọ́gbà ṣẹ́rí ẹ̀yìn tí òkìtì nípa ti back to sender iyọ̀ kankan àti iṣẹ́ àdúrà àánú yẹn tó bá di on the 20th that is July 20 ta bere loni pelu ogun lowo olorun gbogbo yin pata e lo si kiloruko enje garage yi ma ro ti oruko garage yen te ba ti de enu ona be e ti ri wa nbe e ti ri awon eyan wa nbe that is pavilion gate e ti ri awon eyan wa lenu ona yen e lo be te ba ti de pavilion gate yen e ri awon eyan wa nbe so tabi ke pe number church so e ri nbe iṣẹ́ àdúrà àánú ìrànlọ́wọ́ látòkè ẹ̀ẹ́rì níbẹ̀ lágbára lọ́wọ́ lọ́rùn on the 20 july 20 bákan náà yìí ti ìlú ìkirè ẹ lọ sí ìkirè local government lẹ́nu gate ìkirè local government yẹn ẹ bá àwọn èèyàn wá bẹ̀ ní july 20 àkúrẹ́ ẹ lọ sí tẹ bá ti dé àkúrẹ́ ẹ̀yìn ara àkúrẹ́ ẹ lọ sí ibi tí ẹ lọ lọ́jọ́ sí ní
Nepa car park. Nepa car park. The batty dia kurele losi Nepa car park. Owa ne egbe I court roundabout. I court roundabout. Then the batty dia I court roundabout ye at Mari Nepa car park. The batty debe a bed in the way at which POS in bay. It's where when you one bay. Ne agbara lowo ni dumari e ma gba o charity akure o ma yato o e ma binu o ti akure yen o ma je on the 23 I'm sorry akure ma je on the 23 ni ti akure so loruko jesu o dara fun yin sugbon ibadan ati ikire ekiti meta yen ni july 20 akure july 23 so now ara mo lu fe niti ibadan ma so ibi ti a o ti pade ni ibadan but lagbara lowo olorun e gbo eyin ara ibadan ko to di pe mo setan god bless you it is well with you e je ka continue nipa adua ti a gba lo o nbo Dua, gbogbo eda laye to nse pe won ni je ko gbe ko farahan gba loruko jesu inu ajo niru oya ko sokale ko ma jo won tagbara tagbara won jesu oluwa ami ara mi lu fe mo gbagbe ni july second friday gbogbo friday keji lo sosu e kan lo su ni pade yi ipade adua ma wa ni mo se nibo ni ni mo se gbogbo eyin ti aboru agege iyana pada egbedada abulegba osodi agege egbeda sasa gbogbo yin pata eja pade ni mo se eyin ti o di olowo nibo ni ni mo se te ba ti de mo se ele lo si onile gogoro bus stop te ba ti de onile gogoro bus stop yen e ko le lo si idera cinema hall idera cinema hall en so pe ibele nlo egbo ni Tadeyo Street number 25 number 27 nibe ni e ti ma timoti ma anoti pelu ororo ororo agbara ti aporuko re ni ororo asepe ti osu tutun e wa gbo ara mi lufe ago meje laaro kutukutu ke ti debe tori to ba di ago mokola o nko nbe niyan o nbo ni saga street pade wa ni saga loruko jesu yo dara fun yin e mo gbagbe eyin ara saga ni ojo friday yi e lo ya photo tutun ke mu dani wa photo tutun to wa oke to fine ke mu dani wa si isaga a fe gbadua ibi kibi to mo lowo e wa o gbudo ran ti e be ni oluwa mi so iye ni koko nibe nibe ni saga ele n lo si sabo underbridge onijoku town hall loruko jesu iwo ni eri kan ara mi olufe e mo gbagbe gege bi mo ti so oni mo fe gbadua fun awon eyan 50 eyin eyan yi e so re maje mo se tutun just 2000 naira pere to ba ti so wa ma pe ile gangan ni ma gbadura fun e so account number ye ri ma de pe number ti mi gangan bayi e je ko to ago mewa ke to bere si mi pe ni so account number ye ri 00699 36107 e gbele kan si 00699 36107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Apostolic Church number ti wa pere to ba ti send e to to je ti todo mi gangan wa wa so oruko to fi send e ma gbadura fun e to ba lagbara ju 2000 lo so olorun a so pada fun e 0806

0: ya gba o ope ti mo mu wa o ti re ni
1: amuwa ti re ni se ojo abi ni ba wa saba oni gugu wa ni ile ise bond fm 92.9 ya fin ki baba wa ni ola na ni ojo kokola osu keje odun 2026 elder morudin idowu oluyege e ba ti mo won baba badan wa baba jeje alaji oluyege ola ode oni ni ojo obi won ki agbara lowo olorun gbogbo wa ninu ile ise bond fm 92.9 lajo panu po so pe ojo ibiyin ojo ayo ni ojo biyin ojo odun ojo ore ni lagbara olorun opolopo odun na le se laye ninu ola oro alafia aipo e tin se ba le oro pelu ara lile ati opolopo ogbon kun ogbon imo kun imo ati oyekun oyi lagbara lowo olorun akiyin pe eku orire sa

bebê bom. E me já no menino e a doí. E me a jọ ma soriri ni lagbara na ile ise bond fm 92.9 latin kini opo e se gan ni be se n tete si wa lataro titi di wakati te ba woju agoyin ago meji la gerege na lulu ni afin kini pe ka jọ sun layo ka jiji ododo ni oruko awon mama wa latoki wa mama wa princess adeniki adegoke ati baba wa alaji wahab akosile ti o fi mo gbogbo awon loga loga wa patapata ati pe e se gan ni Version 31 ni le share Bonde FM 92.9 nigbati ago merin to ba wa lu lagbaro lo e je ki gbogbo atujo pade fun awon eto wa ni oloko ojo kan aki gbogbo awon ta ti jo sise lataro titi di wakati yi gbogbo awon ti won wa ni di ero amunowa wa patapata engineer tuji ti fun mo engineer ayo engineer adaya ti gbogbo awon to ku won engineer okoro ati gbogbo won bebe patapata Atuki engineer jeje luwo ati gbogbo awon eyan engineer omo egun ati gbogbo awon yoku won na ti won jo wa ni bi ero alatagba ati awon ti won wa ni loro wa ogbeni taiwo awon alaja wa ati gbogbo won pata ogbeni shina olubodun gbogbo ajo wa nbi lale ni ti ajo npopo ti ajo ngbe ni olokojo kan lagbara lowo olohun anu oluwa idunu ati ore ofe re oni fiyin ati gbogbo wa sile lagbaro lo akin ni gbogbo bi te tin gbo wa o pe eku ojumo ti de bayi eh de ade tun ki pe o di aro lagbaro lo ago merin e je ki a jo pade fun awon eto wa ni oloko joko blessing aluko loruko temi ni bi gbogbo te tin gbo wa na ni mo tin ki yin o pe e se de se nte ti si wa eku aduro ti wa abo olohun idunu ati ore ofe nla nla ni fin sile ko ni fi wa na sile o ka jo sun layo ka jiji ododo o daro